0: mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo bi kibi ti e tin lanfani lati gbun mi loni ojo aje omode ati agba to nlanfani ati gbo mi njo je mo pe bi aso tele se njabo laaro yi loni ojo monday
1: ojo kejila osu elekewa odun 2026 e dide nle gbogbo eyan omo lohun ile tun ti mo oni ojo aje
0: bi aso tele se njabo yi wa ri aje jeun laye gbogbo le o mo kiyin ku ojumo o e ku ojumo mo mo fe ke gbe body yin laaro yi eni ti imole alaye ba jiba to ba lanfani ati ji o se dupe gbogbo iwo to ba ri ojo mi enikan ko lori oni anytime I see another breaking of the day I will always say thank you lord gbogbo igba ti n ba tun ti ri ojo mi ma mo so ipo se ni titi lai lo pe mi ati e lodo e isele kuku n sele ni ju e gbo nkan kan leti le ni mewa n sele nkan kan laarin ilu sugbon sibe alaanu re alaanu mi oni pada leyin yin mami mo fe ke dupe nkan kan enikan ni woli kini dupe po ti en ri padi eko je dupe pe wa tome o le elemo yo bo sibe ebi apaju opa yin elemo ti in opportunity ati ra gbugbo awon aso bo sibe ni won ba e jajo yin o sa manage bo kini kan da mi loju ogun to bo mo fa fogun odun isoro ti n ba omo fa fun ogbon osu bi o ba pa omo ki won ni yo se sa yo deyin leyin ni yo deyin leyin omo so gbogbo le so pe baba mi mo dupe o wa dupe pe bo si n jade loni ire lo mu bo mami mo jenu oba korin ni oba dupe lowo ologun ajobo oba dupe lowo baba re baba mi alaye nikan ni o ma yin olohun awon oku to ti ku ti lo olohun a wa gbe oga o a dupe pe ki se mi mo se ki se agbara mi ki se ti tobi mi le se da mi si o baba e ma bo nbi pepe ibe lati muwo dani e muwo dani enikan ni owo kini owo to mo fowo kan laaro olufe igbagbo re o to ko mu olarada e ma bo nibi pepe yen a jo kunle o jo do bale a wa yi ka otun a yi ka o si pe baba mo ki olaaro yi mo dupe pe ose mi mo wonu e e anoint ara yin ke to jade bi n ba dori Facebook YouTube and TikTok ma tun ni ka won eyan anoint ara won in so nkan kan to se die fun gbogbo eyin te ni shop ngba ta ba fi jade gbogbo eyin te ni shop patapata so ni bi pepe re o ye do bale mami e kunle e wa ni Jesu o ma se mo dupe temi mo so pe temi eni to da si loyege eni to wa laye nikan lo le yin o mo dupe faye mi mo dupe faye awon omo mi gbo pe mi gba yin mi ogo ni fun o Jesu nta mo se nbi pepe na ni imi tun le yi e wa dide nle gbogbo eyan omo Olorun e dide omode e dide agbalagba a fe jo ki hallelujah nla mejila oni lojo kejila so ni gbogbo bi te ba wa be se di owo yen mu oba ti mo sanu eni ti o le nikan yo jo baje lo se yi gbogbo bi ti e to re ba ha si gbogbo eni o jade owo to fi logba owo to fi saye lo se yi owo to fi kasi owo to fi se nto fe se yo wa wa o in the name of Jesus owo yen ni e dimo ka mo jo fi hallelujah somebody shout to hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo mewa ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun messiah today is 12:10 loju oribe hallelujah tanke ti ya ji omo pe kiki ere ni olorun agbe oga o baba mi aso ipo se o ya gbo ya ju okunrin ogun titi la la mo gbe oga mo mo je ngbadua injo le ri owo kan lowo e e bi anointing oil enikan ni ki le be se ma so tele se owo wa fi owo yen pamo owo yen wa lowo e titi di ojo sunday ale sunday lo to na owo yen lo mo fowo kan lojojumo bo se n jade nu le pe mo fowo pa je oluwa je nrowo je ki n raje jeun lose yi je ko ja mi o ta yato iwo to ba gbagbo pe titi dola olorun si n gbo adua sibe gbogbo le o wa gbe anointing ese gbe kan ma so tele ma si so bo se anointing are loni oluwa lo n fe bukun o sori owo eyo kan ninu ida ogorun money is just 1% ninu ibukun olohun ibukun olohun leun ka eyo kan ko are lowo because some people thought it is only money when they say you are blessed ti en ba nsoro nipa me lord bless you awon kan so pe awon pastor ni blessing erin apa mi ninu ijobo orun to nlo ara blessing olohun ni oni lati atete ko se lo ti fi aye raye si mi laya mama gbo mi daddy mo je nikan kan si deceive ti en ba ni the blessing of god ibukun yen on gangan ara ijobo orun wa ni bo badorun afi ko olohun bless e debe anje to fe leikun bibeli fi nkan kan ninu iwe proverb chapter 10 verse 22 oni ibukun olohun ni mo mu ni la life idamu life isoro pelu e the blessing of the lord make it rich and he added no sorrow. Proverbs chapter 10, verse 22. So, gbogbo bi te tin gbo mi mo fe ko mama mu owo kan dani owo to mu dani yen wa wa mo so tele mi leyin wa mo fi gbogbo agbara so laipe wa anoint are laipe yi gbogbo eyan omo olohun kin to bere si so pe ko anoint ejo egbo eleyi se ri week ta wa yi lati ojo Wednesday eleyi ni oje igbowole number 2 ati ko si igbowole bi oluwa se nbe ti emi nbe laye ma soro ni pe boya lojo Wednesday igbowole wa ti bere unction to function always come by impartation agbara lati le wulo lati le mo nkan se lati tayo imo wa nipa igbowole oni mo salai na ni ebun oluwa ti a fi fun o nipa igbowole awon alagba yen nikan ko to ba wa di ojo Thursday gbogbo awa ta je iranse Olorun if you are a pastor if you are a leader you are a workers and ofe wa effective fun ijo re fun idagbasoke Olorun at mama ka se 2-day summit 2-day seminar ojo meji ni ojo Thursday and Friday and to ba wa di ojo Saturday ni ojo Friday yen na gbogbo awon ti won ba se alabapin ninu ipade yen a fi certificate le won lowo mo ti so oni ya awon ti a mama mu wonu ipade yen bi ogo se nje ti Olorun gbogbo eyin te ba fe register e ma lo number yi gbogbo eyin omo Olorun to je po gbagbo ninu ijere okan o gbagbo ninu idagbasoke ijo number yi ni ke lu and summit ni ojo meji ni oni certificate nu to ba wa di ojo Saturday gbogbo eyin te ka bibeli yin tan o pari bible e lodun yi a pade ni ojo Saturday ni ipade weje we mu fun graduation fun awon to pari bibeli won and lastly ojo yen na ni gbogbo awon bible school graduate enikan ni mo fe register pastor ni mi mo fe lo fun summit ten so yi isowo kan to won o 10,000 pere ni just 10,000 enikan ni kini number kin le tete a fe book fun awon eyan 1,000 tori jije mi mu won ki se ipade kowojo ipade fun awon to ba pinu tan ni for leaders and gbogbo eyin evangelist is opportunity for you gbogbo eyin pastor for the growth of your church and gbogbo eyin te fe je adari is a great privilege o je number yen ni 081 40 63 06 99 081 40 63 06 99 e pe pastor Tosin e ma register baba ti mu awon eyan 1000 enikan ni se mo fe sun be yen dola dojo Friday ko sin to buru nu e o ba ti le sunu church opportunity ni but to ba register won ni jo wole at all it is only restricted by people that registered iye awon to ba register nikan emi go register temi bayi and lojo ese te ba ti pe pastor Tosin yo fun la count yeso wo to po bibeli ni buy the truth and sell it not era otito e ma si se tamo bo ti e je pe o nje ojo meji wa nu e o bi ogo se nje ti Olorun so ko le mo pe ki isowo re bi o se impact ti o ni ati agbara ti o tele lagbara eni to laye atun ojo Thursday and Friday koni si pade fun gbogbo Sona Church lojo yen ago mewa si ni lojo Thursday ago mewa na ni ojo Friday yo si mo tan ni ago meji osan 10 to 2 ni egbe owo yan mejeji soke e wa so tele mi pelu owo lowo yin wa ni baba mi aje ni mo kokofo owo kan owo ni mo kokofo owo kan laaro yi alaanu mi lati oni lo pa se fun owo ko sore mi o su baba balawa owo gboro oluwa o ya ba sinu ile mi owo gboro oluwa ba sinu ise mi owo gboro oluwa ba sinu apo mi ma ni owo lowo ma ni owo lapo ma fowo gbe nkan rese owo ma wa mi bo owo ma ji se fun mi owo iranse mi ni o ni gbogbo ojo aye mi ma fowo gbe nkan rese iwo owo o tun ri mi samo eye ni o o ya ma fo bo lojo mi owo ti mo mu dani mo fe fi gbe nkan rese ni owo ti mo mu lowo yi ma fi lo waju ni sori bo se nso tele yen mama awon aso tele to nso yi yo mo pe awon nkan kan jade bibeli ni epen ti o si bi eni pe won wa wa wa so ni igba marun owo owo owo owo owo mo fori ofe pe o wa tun kigbe owo mo fi anointing pe o wa ni owo mo fi edidi pe o owo mo fi majemu ti mo nsan loso osu mo fi pe o owo mo fi oruko jesu oruko jesu mo fi pe o owo mo fi oruko jesu christi mo tun fi pe o lekan si owo mo fi oruko jesu ni igba keta loruko jesu christi mo fi pe o wa wa ni mo fi olorun meta lokan pe o o le salai mo da mi je mi ni o mo fe owo lose yi mo fe fi o se nkan re loruko baba owo ma wa mi bo loruko tomo owo ma wa mi bo loruko emi mimo owo ni ja mi ni tomo gbogbo eyin te je mi lowo e ma wa mi bo eyin olowo mi te mu owo mi dani ibo le wa ye ma wa mi bo loruko baba ti omo ati ti emi mimo in the name of Jesus wa pa owo mewe wa mo owo yen toro suke wa lawa olorun baba mi eni to pa mi ti bi omoje to nba mi lo bi agba oni ki n pa si nkan po si fese mule o wi pe bi n ba se wi ni eti re lo se se mo so tele si gbogbo eni to mu owo dani loni je won owo lo je won owo se nti won fe je won owo saye in the name of Jesus sami ko gbe to ami yen mi gbogbo eni omo olorun ye wa dide bi anointing re igu anointing yen gbe dani wa wa nawo re soke yo wa ni owo alafi owo otun re wa kigbe baba mi johun mi o si lose yi eleda mi johun mi o si lose yi in the name of Jesus rin lo siwaju ko rin lo seyin bo se rin yen to ba se pe lori rin lore wa lose yi ire o ni wa ba o wa rin ba ire in the name of Jesus sami ko gbe to ami mi o ya fi anointing yen si owo alafia wa gbe ona soke wa kigbe loruko Jesu Christi olorun bukun mi fura re loruko Jesu Christi olorun bukun mi fura re in the name of Jesus impartation service wa bere lati ojo Wednesday enikan ni kini je be meji lani igbowole woli fura mi ni mo gbowole o isin meji ta mo se lojo Wednesday on tin je tete so le fun oni pe yo le die so gbogbo eyan omo Olorun te lanfani ati gbo mi oya te owo eyan si waju Olorun ipe mi eni to ni majemu anu Mike Abubirash gbogbo eni to gbe anointing oyin lowo ti won fi sowo otun ati owo alafia owo mewe wa ni won fi si bayi loluwa wi orun won ko si lose yi o da si ami ni igba meje may God of my calling bless you in the name of Jesus louder amen seven amen amen amen amen amen amen and amen in Jesus name mama ni bo lo wa e te orisi mi to ba we nkan kan si e te risi ona bi radio yin gbe anointing oyen lowo olorun nitori iku jesu olorun ipe majemu emi awon woli ti o teriba fun bali loruko jesu christi gbogbo eni to si ami ni igba meta ti won foke mo ba bless you may the lord bless you in the name of Jesus awon ti olorun bless po nu bibeli Abraham apere toja God bless you. Isaac Olorun bless you. O ni ibukun de bi pe gbogbo awon to nbe laye won fi ni won fo laare toro. Ngbo di stage kan won bere si yen fi e won o riwe. Jacob ninu Bibeli Olorun ni. Job ninu Bibeli oh ni gbogbo ilu ti e ko ti ese nto lowo bi re. And that is it. And to ba ye wo kini di ti Jesu olugbala gan fi wale aye. Esa oni mo wa wa su fun awon otosi awon talika ki won le ba di oloro on lo je ki jesu olugba lo mo ni aso ki wo le ba di onigba aso jesu mi ko ni aso ko le ba ni aso ko ni ile ko le ba do onigba ile ko bi mo olohun le ba bless e pelu awon mo jesu o lo ka kankan ni aye re ese ni ko le ba ni ka jesu olugbala injo je mo pe ko lowo kankan bank ko le ba ni owo ni bank it is a taboo it is an aberration for Jesus Christ to suffer all this and you ki won o tun ma je gbogbo iru ya mi be eyan meje obodo jiya jesu ti je ya to ye ko je mama o tu akoko lati mo ogun re ninu christo mo so nipa won to mu gospel wa si africa mo so

0: man in chemistry. Eni to se gbogi ninu chemistry, awon chemistry, awon science won mo ti mo so yi. Mo so nipa Michael Faraday. I moye law to mu jade. Okunrin ti mo so yi, he was a priest. Eni kan ni kini je be alufa ni ti mo wo awon aso afa, awon aso woli. And this man sibe o ni oro gidi gan. Gbogbo se nje ti Olorun. And ninu bividi e ninu se tin se otayo mo fe so tele ni, and not only him mo so nipa Douglas Matchford. This was an army, and this great man was a success. And oni okoko so language yen pe old soldier never die. Nigba to pe 50 to tin lo 50 ninu se army o ti pe nbe egun e si tun le bilonia ni. He was a general, and not only general for 50 years, he was a devoted Christian. Omo Olorun han han ni. Kino wa de to ni make e. To ba notice e po wa nu Jesus, to tin jiya yen lo, bere lowo Olorun Oluwa. Ohun to so ninu we 1 Peter 5:10 ni pe igba ti mo ba jiya die, ko lo mo jiya lo titi lai. Emi ti mo so ro fun oyi. Ohun lo fi ja wi pe mo qualify lati anoint awon eyan lojo Wednesday. Mo qualify lati gbe owo mi le won enikan ni why tori pe nigbati mo fi aye mi fun Jesu iya mo je wonu e bo nigbati mo nsin fun awon ojo die o bere si change iya mi o jiya yen lo titi lai. Our suffering supposed not to be perpetual, it supposed not to continue forever. Iya wo gbodo lo titi lai o le baya wonu Christi ke se bo se ma ba lo ni e eje ngbadua bo gbe ni to gbo mi laaro yi. Olorun ti mo nsin kan sami ko ti ese mole, we bless you, he will bless your children in the name of Jesus. Sir, ni kete ti Jesu olugbala ba wo inu aye re je n fe yo kan kun tori mo so pe you will always be in the front line. Ti Olorun ba bless eyan, you will always be in the front line. Number two, ti Olorun ba bless e, the blessing of God causes a man to have results and impact. Ibukun Olorun mo je ke yin o ni result kini je be gbogbo nto ba se wa mo ri se. Ibukun Olorun mo je yin o ri se gbogbo ti ba se a wa mo ni ipa ninu aye ani won ba emi ti mo duwo waju e to n gbo mi abaru ni mo mo se ni igba kan mo mo fi gbogbo enu so ko si ti mi loju lati so ana mi tori pe mo ti ku o lana ana mi oda toni oni mi da jana lo mo si tun gbagbo pe ola mi remu kan mo tun wa yo to da joni lo so gbogbo eyin ta ngbo mi nle mo je keni kan ba o ninu je gbogbo nto ba mo la koja lowo bayi la bi akoso bo ti wu ni ori owo Olorun gbojo kan o je won fi kun Olorun yo bless e. When God blesses a man, the blessing of God causes a man to always have results, and not only results, you will have impact. Awon eyan bere si ri ipa re igba ti mi o gberu mo gate mo lo bodija oja. Igba ti n gbe nkan kan be yan mo bere si gun okada, igba ti mo gun okada mo bere si ta isu, igba ti mo ta su titi ko wa si gbogbo e ti mo se yen sa mo mo ri ibukun Olorun gbogbo se ti mo se ri laye oya nawo wa wa kunle bo se nawo mejeji soke Olorun je ki ibukun ri o semi sara mi o da bi filani ti en ba ti le de mo bayi ko wa si bi to ya ko si bi to lo ibukun mo wa. Kaibadasha, people begin to see your impact anywhere you live, anywhere you are, like Job. Let me say this, if your bottle water is blessed, favor will surround you. Omi to nkiri to ba nibukunu awon eyan mo gba ti e to roju rere ni oyika ko wa si n to se ti oni bossi.
1: Oruko mi ni Akande Oyejide.
0: Akande
1: Oyejide.
0: Nice.
1: Nigba ti dade wa si iwo ni 2023 ni DC school Araro.
0: Ina wa si wo
1: Ben sir. In lo mi wa ni agbodo wa pia ni program ye. Igba yen won ti ni branch si iwo.
0: Okay,
1: asa lo sibe. Sugbon igba ta lo sibe, mi ati yawo mi, owo kan mi,
0: owo kan yin
1: Ben ni. Ise mi si yira. O si fun mi lore ofe ni 2024 lati ramuto. Ni last year, last 2023 yen ni owo ti kan mi.
0: Lowo ti kan yin
1: ni this year.
0: Mo si lowo yen se kan yen ja mo o.
1: Mo ri iyanu sele lori
0: se. Nipa te wa sibe. Ni se pe mo wa gbowo le yin.
1: E gbowo le.

0: amazes me every single time I listen to Diamond FM after a long time away.
1: Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God.
0: Yeah, that's right. There's just something about how the amazing programming, the content, ooh, the music blows me away every single time. And Diamond FM, it's memorable radio every single time.
2: Hey, Yomaru boy,
3: yes sir.
2: Si alafia lewa,
3: alafia nisa.
2: Alafia Kristi ko ni fi sile.
3: Ami Jesu.
2: So pe yara to gbabode nitori mi.
3: Yara to gbabode nitori mi.
2: Ti won ti ma nda na ogun mo mi.
3: Ti won ti ma nda na ogun mo mi.
2: Ara wo be lo.
3: Ara wo be lo.
2: Yara ti onru efin.
3: Yara ti onru efin.
2: To ngbogun ti mi.
3: To ngbogun ti mi.
2: Ti won fi photo mi si.
3: Ti won fi photo mi si.
2: Yara.
3: Yara.
2: Ti won gbe iseda mi pamọ si.
3: Ti won gbe iseda mi pamọ si.
2: Iseda mi jade wa.
3: Iseda mi jade wa.
2: Ina wo yara ibode.
3: Ina wo yara ibode.
2: Ta lo n bo orisa nitori mi.
3: Ta lo n bo orisa nitori mi.
2: To n ba orisa ni gbolohun.
3: To n ba orisa ni gbolohun.
2: To n ba agbara ni adehun.
3: To n ba agbara ni adehun.
2: Lati je ko ba temi je.
3: Lati je ko ba temi je.
2: Ile gbe agbara mi.
3: Ile gbe agbara mi.
2: Ina gbe agbara je.
3: Ina gbe agbara je.
2: Ina gbe ina mi.
3: Ina gbe ina mi.
2: Ase gbe ase mi.
3: Ase gbe ase mi.
2: Oro gbe oro mi.
3: Oro gbe oro mi.
2: Akọ iwe rẹ pe wo bi akọ iwe rẹ pe ni adukọ se ni ọrọ wa ọrọ si wa pẹlu Ọlọrun Ọlọrun si ni ọrọ naa o wa ni ọrọ naa si di odidi emi o si ba gbe o si di odidi ara ọrọ naa o si di imọlẹ imọlẹ naa si imọlẹ to bẹ gẹ ti okuku kankan ko le bori e
3: sona
2: ta ni wo ke ni waju Serubabele.

0: see a solution.
1: Yes, sir.
0: So tiri tan pe ni pe eyan to riri
1: ako pe ni oruko Oluwa ni ki gbogbo eku ki o ma wole.
0: So pe ogun aye mi wole.
1: Ogun aye mi wole.
0: En ti o ba ti le so o ti ko ba ra.
1: Ogun aye mi wole. Ogun aye mi wole. Ogun aye mi wole. Oruko Jesu
2: Olubala si Olubala.
0: Se esogun lele omo mi. Won pe latoju orun o de jabo sori bed latori be sile. Ese fodanu ese kan o faya sona meta. O ni o wa so woko e ma pariwo gbe mi lo hospital. Ese oyu eje ora o wa yo ora. Ah ah. Je mo soro mi lo. Emi mo soro lo o. To fi gboro mo mi lenu o. Emi ni mo ri pe o ti fe soda labo ara. Mo wa soro mi lo nu emi mo tun ri another thing. Oluwa ni pe bo se wa yi. O fe ko o fe o mo ta se fun e. O fi ami buruku si ela lati kekere. Ogun to nje ki sogun le oko. Ogun to nje ogun lebi to ti wa ni. Bo se wa yi. Ogun ipile logun to fese. Oje omo ologo sugbon won ni omo ile e palapasaye mo wa ri won fe ko ni adun ile oko awadi pe e wa di fe le later something will happen elomi atun fe pada what happened what happened what is the problem te pe o ma fe ile later o tun ma o ma tun fe le
3: nkan to sele ni pe atipa si mo si wa kekere ni mo si ma ba ni balopo oju orun
0: lo tun ma ni balopo oju ana
3: won le gbe awon baba mi wa won le gbe awon en to sumo mi wa
0: won le gbe awon baba e wa o ma ba e lo po loju orun
3: baba mi lo po lati oju ala ko wa si gbogbo si ni mo fi si okunrin mi ki n jere bo nbe
0: o ki jere okunrin
3: mi ki n jere bo
0: o ma fi ele
3: o ma ba gbe mi le ni.

eleji iyan na cho agba bola mo bibi le wa nigeria den lo dollar ninu ipa agba bolu bodaspor eyan lori le de turkey e lagba be yen niyan alaye tv dono re han oni bola ni to je sinu o oni le kanse simply because lọwọ ta wa yi o ti lampani lati gbe fese wonse bi mewa o si lampani lati mi awon eje ninu fese wonse mewa yen o je ti ipa gba bolu to nti gba bolu ati tori le de wa nigeria gege bi kelechi ya na so o je je wa je ko di mimo o ni gedege o ni kiri o ni kese kese lati ri kasa kasa nbo lona baba kese kese lana o tu gba bolu wonu awon ni kwa nigba ti kwa gba bolu bosaso te won lanfani lati koju ikwa gba bolu madin bo ti le je wi pe bolu to gba wonu awon yin ko to ne tori pe ikwa gba bolu madin o fe o fi ya je ikwa gba bolu bosaso pelu ami ayo meji seyo kan bo ro se je niyan lapa be yen bo ti gbe body kuro lapa ojo hun ere gbogbo to n tese tere tere o dodo dele bashiru o je agba bolu omo ile wa nigeria nenu ipa agba bolu lazio omo ya lanfani lati se iranlowo fun ipa agba bolu lazio te won fi laye ipa agba bolu moza ele ti abinisa akisamiro to tin gba bolu jeun ami ayo meta se yo kan lo ba de lapa be yen ma ni gbe ade be o mo ti je beta ba kan na tere mi mo fi o na fi dunu re han lori bo se lanfani lati se iranlowo fun ipa agba bolu hamburg Rambo, ni won pada wa latẹyin lati jawo olubori ta ko ipa gba bolu ofie bo je je niyan lapa be yen mo ti gboju gbere kuro lapa be o sayi samuel o na won kede re gege

championship ami ayo kan dondo oni ko gba bọlu premier city te won bi samba te ya mo di ko gba bọlu west brom bo je je niyan lagba be yen bo ti kuro lagba tohun o ya polo berechi onacho o na ti lanfani o lati fun eni to je oluko ni re eye lese kukun gba kana ignas okoye o ti fun ni Tell no, Oko ni o, Oko. O no lanfani lati fo. Gege bi iroyin se to mi lowo mo jaye temi beta. Ogba be, Tolu lo pa roko dare. O na si nse kiri,

mi alayo kokan ma mi mo nipa gba bọlu ayan pelu ipa gba bọlu ni jerem se won lanfani lati gba papo niyan o tolu lo paroko dare o lo si lanfani lati gba bọle yokan wonu awon o wa dedicate e je fu akegbere ka sapadu adobek ele to je wi pe o ni

bo se si la je go le le lore ba mi mo ti ri alapa be ma je loko sawe e tente mi ana o dupe mo kede mo lore ko ni keyin nikan la se ledua eyin temi tembe lojo paye lo jara o tun ba leka jade agbara ta se gbogbo Manchester United eyan ni gbogbo osere owo baba ablami mo ti ri alapa be yen mi gboku e ma je loko sawe o ye gbagba e je ka wo lapa bi nenu idije ele to je

no ti mo o lo o ki lo nse Bukayo Saka o ni ko lo jawe sobi isowo gba ballu re oro je je niyan ko be jode o ye pa baba awon esi abajade fese wose ele to waye laye ajeta ati laye atana o ye je sare lanfani lati gbe yin debe ke le da ti yin mo o ye adeleke ko si mu yin ka mo ti ri alapa be yen adewu mi genga mo ti ri emi igboko e tunde alabi ogbona si ti gbori wale ni gbogbo gangan jesa eyin teme te duro sapa be big man loju opo tiktok yen mo ti ri alapa be won ti bo siasia sheri laya ajeta asna ka sa dupe lowo eledua ka dupe lowo bruno gumares den tori pe o lo gba asna le lowo leeds united meji seyo kan lo bada bade o asovia pelu brighton meji meji ni won jogba ojati eyin ti jasi balabulu won lawon ti de won lawon ti de o ya ba mi abdurrajid la buja gaba gbogbo sesi abule sowo lesa seyi lomo oga lani takogun ni ilu lesa o ya gbo mi dada kayode ode yeme aja story waya ni gbogbo tese baba sesi ni gbogbo giri alimite ma sadan ori alapa be reverend dade bo akeju ninu ijo alafe oluwa baptist church ba me ma jan lo ko sawe alagba sonja de bayo mo ti ri yin lapa be yen eyin ti sesi tokan tokan te duro kokoroko duro kakaraka me run se yo kan de fun ipa agbabolu bomoti ipchi awon na fi ipa agbabolu fula won fi won se wetuwe meji se yo kan lo lanfani iyan lati bade laarin ara won sodaland won duro sita le baba won tese bere ojo pa bredi mo won lapo brighton olotan na ya si won loju bo ti le je pe brighton gbare kadi meji sodo o na lo pada bade iyan lapa be manchester united ba mi oye depo ni gbogbo kwara polytechnic ele epele o oi Oyami igboku yin ba me so le buati owo meji loge veyan kan Reverend Dr. Namesis Ololade lati ni ijo First Baptist Church ni gbogbo suru lere nle lorin daddy mo dupe mo mo lore o e chun mi pupo pupo e tori pe daddy celebrate mi la

0: ni to mo ju
1: eyan kan no bi teyan wa
0: be ni ko se ri niyan mo dupa o o se ri gagaga niyan oku ni kayin nikan la se leduwa o rere leni kokon wa ta o jo ma se logo olohun oba yo ma gbosolo fun wa ni nguraye eje meni to wa nbe ta lo wa nbe ji o ko yin bole ti pe ah e da yi radio yin le eh eh lati lesha
2: yeah top chess
0: Yoda.
1: Ah, eti debai.
2: Ezuku ojo bi an
0: ni so
2: podula
0: yi. Eshun.
1: Eti debai.
2: Odun kan ni le odi jati mo.
0: Eshun.
2: Eh fi wa le agba. Eh ya ti debai.
1: Eti de ka bo.
2: Ni wa le. Eh fi e wa wa le yin na
0: ka. Fi wa le.
1: Amudu o
2: eh.
1: Eh bu se ora bu se ni mi wa.
0: Oda, mo ti mu.
1: Wa ku ka re, wa ku kejo. Abi ku kan le wa te wa n.
0: Sa solo e lo soki ta lana lo.
1: Jo jo jo jo.
0: Omi le gba o wa wa.
1: Ah. Tengo tu musi namo le last. Ah. Okay. Eh okan kun lokoya re Olorun lo je wa lana o.
0: E je ki mu pele. Masu o ko yin bullet pe.
2: E ka ro e ko eto.
0: E seun.
2: Oloye Taiwo asa eleji re.
1: Awon de Chelsea nu.
2: Of Chelsea.
1: World champion.
2: Mo agba. Te ri ki mo so fun monitor ba ti wole pada bayi a ma danu awon kan ni.
1: Mm.
2: Ngba ta we se awon Man U to je pe ni to dam tun gba re card won ton draw pelu ogbo olorun Chelsea lo ni ai premiership yi
1: eh
0: oda oda mo dupe mo mo lore a ma lo le Tunde lati Iragbiji o gba prediction ele to je ti Arsenal pelu Leeds United nkan to pare ero bani soro re 5861212 8612 kota drago dabo o fi ateranse sowo awon kan tun gba sugbon won fo ko won si iselu ni dalu bo se ri gangan ni agbaja ma lo
1: e ma olohun o di ojo wednesday ba se je anyi for the one coach fluza na ni o e lagba olohun champions league eh tun ti de nu eh agbo bi ti chesu ti gba ti won
0: e seun gan eyin temi kaira layo ka pade ni re ka ma do lodi leyin ara wa ire o ire kanka
3: kani to jale jako to tan kari aye
4: gbogbo ani gboro ti mo ki lo n abun
5: aspapa o mo pope oni moji iba ti gbangba to wa de gun gedere
3: ayo ati idunu yin lo je wa logun
5: bi a bi people we make you happy
3: pẹ̀lú Diamond FM igbadun ti o lopin ni
6: after working kiloku igbadun loku ta wa je
3: ani ninu ohun gbogbo aye ope tun yo
7: se olorun oboju mi je
3: Diamond FM ikanni alayo ni wa
7: se olorun oboju mi je o ferin mi sota lenu
8: say this business would not survive, but I'm still here.
9: Omo, that year no easy, but you kept showing up.
10: Auntie, I beg, help you send money.
11: Please, has he entered?
12: Payment received in OPEI.
8: Still here, same corner, bigger story, more trust, more customers.
13: For 8 years, OPEI agents have stayed close to the communities they serve. OPEI at 8, still okay.

0: ayọ fun idile je ojulowo omo bibi Nigeria
1: akoko ojo latun bo si yi omi tin goke si ewu le wa nitosi eyin eyan wa nipinle Kwara e da abobo emi yin e ma duro lowo iberubojo imaran re o fa won ton gbe ni agbegbe ti odo nipinle Kwara lati sora gidigidi ki won si lo si ibi to ba ni abo bo ba ti pon dandan abo re bere latodo re e je ka da abobo awon omo wa ati ojo waju wa lowo ekunwo omi e je ki oju sa agbara yin ko mo e yera fun kiko ile si oju ona omi e ko lo aje to ba ga to mi o le debe e sora o e wa ni abo to peye ikede yi lo je atileyin ijoba ipinle Kwara nipase ile ise fun awon ojuse pataki ti ipinle Kwara

0: ni to run banko ko lo su
1: eh ah ka lo nko
0: ni o ba mo we ara eru ja ni ba abi omo we
1: oda haja ma shiba makin ka bo sabala la met sabala keji eto ye aliji wa ni abala ye won ti wa ni kale kere bi mo baba tisha se se ki won la e ba ki awon rale sa
2: ah mo ki arale pe atoko ajo meji atojo meta ah ka bo sori eto yi mo ti gbadura yi pe leni ti se ojo aje ah gbogbo wa lara jeje won
1: ashe ju ma
2: e ka bo
0: oda eja mu koko alakoko ti nbe waju wa laaro yi o ni oro eleti o ni se pelu epo betiro ati mo bi oro se nlo ni koko ejeji joba apapo pati odo eni ti se minister foro eto isuna ti mo alakoso eto oro aje oyedele o je ko di mimo wipe ijoba apapo won ti mu adeku ba iye owo ti awon ile ise epo ti won je ti NNPC ti won ma ta lawon ile epo kokan sugbon iroyin ta tun gbo lopin ose yi o na ni pe ile epo MRS ti ebu ifopo Dangote tin se atileyin fun awon ile epo kan pe awon na kaka ki won gbe wale won tun yin oke pe ata ba wo pe o to bi naira mokandini ogoje ogoji 39 naira ti won tun mu kini ba kini iwoye yin lori oro yi lameto
2: ta ba gbo ti yoruba ni egberin ote ba se n pa kan e kan tun ru a se ni ki a jewo ikuru tan ninu awo ni
0: awon kan tun gbo won re
2: si gbo won si o seri oro ega ti wa fe suyan akani dake na ni mo ti e ki eyin oniroyin tori oju yin ri to be ba kan kan leni to tun dola to munu awon eyan dun to tun dola to tun yi dande se mo yi pe bo ninu eyan se ndun siru nkan yen eyan leyin na ise yin si ni ise iwadi ise ke eyan ma to pinpin ni so te ba ri nkan mi bayi ga yin go mo wonder pe ha bo la se tun so fara le bayi se ba so kan jo ni wi pe kini to ti ri bayi e ri n ta n pe ni ireti expectation temi o gege bi olodan ni o high gan
0: lori kini
2: lori oro yi lati osu to koja
0: okay nda
2: ti mo gbo ti are se ipade kan pelu awon to je egbe oselu ti won gomina ti won si so wi pe to ba ti di ojo kini osu kewa owo ta mo woko yo deku
0: yo wa le
2: so ireti temi o ga debi pe mo ti wa bi ta tin soro pelu awon eyan ti an ni pe se o si ro pe nkan yin o se e je ki gba na o de ti de eyan fe fun won ni nkan a se meye bo lapo ni se ma pe ni to di eye lowo mu bayi to si fi to ni wa eye oku ni abayi se ma be le mo bajiyan
0: be ni
2: toro n lo leye lowo
0: now
2: mo ni kan je kojo kini osu kewa o de igbojo kini osu kewa de emi reti ona ti won gbagbe gba mi ti ri sugbon gbo di bi ojo die seyin gba yen la ba bere se ni gbo wi pe ijoba agbapo gbe igbese mewa kan ninu re on lele to kan gbogbo opolopo wa to je pe tawon eyan ba ti gbo bayi o na lo ru epo wi pe won wa lo ojuko ti NNPC o lati mu ta n pe ni edinwo ba owo tawon eyan mo repo ngba won so wi pe yo je egberun kan ati 350 naira mo ko ro bi emi ti gbo mo wo pe abi n gbo dada afi gba mo wa ri ibi ti won te si lori awon kan ta nka lori aye lujara mo wa ri pe 1350 naira nibi to je pe ati ra won le epo kan gan to je pe won ta ni 1338 awon mi 340
0: tele
2: nigba ti awon soro yen mo wa joko mo ro ninu ara temi ni o wi pe se egbo se leyi yo wa mu itura ba orilede ni abi bawo kiti e ni ijoba yin wi gan tori ngba mi toro ba daru emi ro pe yan mo won ni bi ori ba kun oloye kon le ti ayinla o korin oni se bi olori mo nto alabe lo ni kilode ti ijoba yi bi toro de yi ka tun pe awon ojogbon atawon omo wi dada to mo nipa oro aje ka pe won mo ri le epo kan se ri ohun o ti e wule ri kini ye yi mo okuku gbe odo odo ki si se pe mo le epo ngba won ba yi loni to to dola to to gbo ki abo bole oro wa di pe wahala kini ye ga ti njabo o ti su se eri kan ba yi ibi oro ide emi ro wi pe o ti dabi pe o ye ki apero nla ko wa lori bo la se fe soro ara je yi tori mi ori bi ti orilede tin tesi waju ninu kaju eje kagbese kan si waju kagbe merin seyin kagbese kan si waju kagbe merin seyin emi ori o nti joba si se yi o dabi pe ninu iwoye ti won tori ogbanjo pere ni lawon o fi se laarin ogbanjo yi nisin won ni pe ati tese bodo oni ti fa kilo to deni se ti lepo kan to ti gbe e si mo yi pe lepo kan lo se le nisin dangote la won ti won mi kankan se pelu dangote tori mo reti laarin kan yi pe won discover yi pe n to mo tun je ko wo epo won ni gba mi apart from pe n to n sele lagbaye oni land cost ti wa nbe na ati exchange rate bo are mi yi pe bi o se n gbe epo lati ibi ti won ti ra si ibomi lo fi dabi pe te ba ri epo ni Eko o yato si ye te ba to ba de lu lorin so MRS ye awon ati Dangote jo ni ajosepo debi pe Dangote direct lo mo gbe epo fun won igba kan te koko bere ore dore yi epo te ba lo si MR ibele ti koko ri pe owo epo din koda mo ti emi ti riri to ye pe oko Dangote gangan bayi lo wa ja epo fun won so ko gbowo transportation ni tori won mo si owo ina won si mo tori oko ta won lo disu lo lo owo disu na si won so kini mo wa fe fayo ni pe sugbon gbo ya emi o mo to tun sele mo wa fura yi pe ile epo igan owo ti e tun mo nga now o to ti fi mi kun bayi
0: eh lameto a ba won ko ba soro won pe o jo bi pe lori oro epo yi oro ti daru mo ijoba
2: lo ti e gbon ti mo so ni
0: tori pe
2: o ti yi o ti yi wo
0: oni aitese bodo ka tun ma kike otutu pe ngba ti ijoba ti kuku so pe ati your subsidy un ka kuku so pe ko ma si pe won boju we pe igbese ti ijoba yi si wa gbe pe ko ye ki won gbe pe si re awon mo Nigeria kan so pe ijoba e ja gboriyin fun won na nitori pe ise takutaku ni won se lori bi won se tun gbe igbese pe yo tun mu ijera ba orilede wa Nigeria won wa je ko di memo pe e na menu ba pe o fe je koko abi igbese mewa kan oni ijoba ni pe won fe gbe lara re ni adiko owo epo ele ti a tun gbo o na ni pe boya awon ile epo ye pe owo ori ti won san pe boya oni bi won se se fun won
2: atokun seri
0: ibere ibi ti mo lo re o se a le so wi pe oro yi lowo oselu nu ba won kan se nru pe tori eto dibo odun 2027 ti bo lona ni to ti din ni bi 100 ojo bayi
2: seri ta ba wo ipa re lara awon eniyan majority papa julo awon ti o rowo fi wori ko ni pa kankan so ka won yan fi oselu le tori ngba mi mo joko gan mo ni ah se ijoba yi ijoba yi si lawon o tun wole pada igbese ti en gbe yi o ye ko se ko wo ya ya ju bayi lo tori ni se mo gbagbe o owo negan atun ti gbori pe to ba dodun tin bo o e to mo re tin kankan o fi han pe na ta tun gbadun yi a pada tun san bi gba teyan ba bun yan nikan ni o won tun boya owo tun ni won fi fun wa o wa lafia o se se kan fi gba pada sugbon be yen ko la nlo seri nba ni ka gbori ifun joba sugbon bi temi o ti ni reservation die oni te ba wo igbese ti joba gbe lati lo ile ise epo NNPC lati se kini won wa so wi pe won doju ko awon to ni oko tan fi nse o ise se mo bi commercial awon yen ni a fe doju ko kini joba si fe se le ni wi pe mo fe ka won ara le mo de o mi so lo se lu o mi ba won sise o to re nikan le ni awon ri card mi ni le ise egbe won bayi now oni wi pe se ri ti awon commercial ba hun te ba le ro po nbe nti joba ni lokan ni wi pe eleyi o fa owo ko di se mo pe okay e wo nkan nisin lawon ile epo kan lawon to ti gbowo soke e re ni ti o kan gan ngba ba fi di owo ro le nisin won to ti gbowo won lo oke yato si ye ta ara laaro e ati lana so ohun ti o wa sele ni pe tawon ba si maintain 1350 ye yo wa je kawon commercial drivers come on lo sibe te ba nlo be erongba ijoba ni pe awon to ba wo ru oko te repo yen owo won wale sugba anu se mi se bori le de ni ah se ba wa ni ijoba ni ero to da ni be yen sugba se won se ni epo ti dinwo laarin kan de bi pe o ku die bayi gan o ti e fe le ja ku ni 1000 lati bi 1000 bo se ga ina ni se won di owo oko ku ni mo ti ran nikan o fe le ma ba mi ja lori pe ko kan da 50 naira pada pere ni bi da wo nigba ti epo le kokoko ni 200 naira ti e yo nkan be oni ke mi mo bo nso ye se epo nikan la won ra ni bi power na ni moto so omo orilede gan awa gan ni bari sugbon ki wa so omo orilede ijoba won le ni to mo ati de olunagun oni o ma ti lo e
0: ati lo re
2: ijoba lo da ile awon na ni o si mo ona e wa seto kan ijoba bo ni epo yi a fe mo bo ba need the tag ni mo fi ni to ba je pe yin gan ni e da oko sita oko yi e wa je ko mo ri pe eleyo a discounted rate on leleyo tori na owo re re ibi ta won 500 naira e ti ko sibe 200 naira ni se e ti ri pe laarin ogbejo won si pe sugbe ibere ni pe se to gbejo ba pari se atun pada si bi a tin bo de bayi ko ma je pe iya se tun bere so anu joba yin se mi gan mo wa fura yi pe o dabi yi pe ah won la nkan kan koja ti won so fun wa
0: afowo atomode yin lenu eja polowo oja ka lo soji keje eyin ara le e ma gbagbe e ma fi ateranse sowo si wa loju opo WhatsApp 0913-655-6864 0913-655-6864 bi a ba data ba na akoko elekeji ti agban yebe yebe tan a bere si ni ka si gba ipe eyan ara le e ma yi kuro adetan
3: e tete si ikede pataki yi eyi ni lati fi to gbogbo eniyan leti pe awon akosemose ti won moju ileja nipa eto itoju oju lajo Benjamin Franklin Foundation seto itoju oju fawon eyan leyi to nlo lowo lowo nilu Ilorin ati agbegbe re lati je anfani eto yi e o gba kaadi foruko sile pelu 500 naira 500 naira leyin na ni o ni anfani si itoju aisan oju gbigba ogun te mo awo oju ta mo si medicated glasses lowo ti ogun ni lapa ibi ti eto yi tin waye ni Olalomi Hospital to wa ni agbegbe Stadium Road nilu Ilorin ago meso wuro si merin role lojojumo ni eto yi fi nwaye o fun ekunrere alaye e pe ajo Benjamin Franklin Eye Foundation sori ero ibani soro yi 08032622377 ajo Benjamin Franklin Eye Foundation ni olukede
4: season is here again. Water is rising. Danger may be near. Kwara people, protect your life. Don't wait in fear. Residents in riverine communities across Kwara State advised to remain vigilant and relocate to safer locations when necessary. A safer home starts with you. Let's keep our children, our future, away from floodwaters. Clear your drainages. Avoid building on water channels. Relocate to higher ground if you live near the riverbank. Be alert. Be safe. This broadcast message is sponsored by the Kwara State Government through Kwara State Ministry of Special Duties.
5: Olugbala oba won ba tun ti gbese raje o lebi soje agbara nla olojo meje eleyi ti ijora Salvation Power Church International Ilorin si agbe kale re lati pese mimimo akori lati kingdom come se ki ijoba re de Matthew orikefa ese kewa kare lati ojo Monday ojo kokandelogun 19th to Sunday 25th October 2026 hede di agogo mari ro leni yo ma bere lojojumo o lebi soje ni Resolution Land Ola Kale Street opposite Aviation College checkpoint Ilorin Jesu Olugbala duro di o awon ni ami ororo ti emi mayo lo ni wa yo Simeon Ajadi Prophet Dr. Amo Adio Apostle Blessing Salami Reverend COS Fawenu awon ti o fi orin fawo emi mimo so kala ni wa yi Sami Glorious Music Makinde Open Heaven New Dawn Global Sarah Simi Universe Olugbala do ni emi mimo lati pese Prophet Evangelist and Pastor Mrs. Adiolu Wumi Aderati iwo gangan le ri kan
1: eh ka bo pada si abala lamet lamet wa na se wa ni kale eh je ka lo so yi koko le ki zama gbe yewo una ni ti egbe awon osise ti o npe fu wi pe ki won mu alekun ba owo osu tutu to kwejiro o ni di tawon se fi 70,000 naira lord 2024 ni wi pe awon ipinle kan awon la won wo pe o sese ki won ma ri owo isan sugba awon ipinle won yi won ti tun tin san ju 70,000 naira lo pe o wa to fun joba apapo lati se atungbe yawo si ilana owo osu to kwejiro ale jori ole fi wo
2: ka mo pe pupo lori e tori pe
0: lori akoko wa gan na
2: se ba ri oro owo osu yi oro yen na gege bi nkan ti a fowo si ni 2024 odun meta meta ni emi o ro akoko ti to sugbon o da won lo kere lo loju jeje lo ti ma mu ekun sun ehn o da ba won osise bi a se tete n pariwo bayi ki joba tete gbe igbimo dide kan si bere eto idi ni yi pe ti state ba le saju nti federal government san lo emi ro pe koda lai besu begba se mo pa won state yin o duro de odun meta emi ro wi pe o ye ki ijoba apapo mo fi apere rele ifa igba mi wa gan ijoba awon to je osise ijoba apapo ta won yen mo wo laye igba kan pa won lo n gbadu lo n rowo ju lo si tete mo gbowo awon gan e lo wo lati igba ti ijoba ki lo nja to lo atele na to de yi tan ti won sibe bayi lo dabi pe ijoba apapo osise ijoba apapo lo daran won tori awon ni oni tete sanwo fun won lojiji lo ye ese kese awon state o ti gbagbe pa won nawo tan nigba ni won se mo san so tori na ko emi o ro ijoba apapo ka mo fi apere to da lele nipa nkan bayi ke si tete gbe igbese lati tete bere tori e mo pe nti o wonu budget ni ka tete bere se bayi so that bi nkan se nlo ko da gan o ye ki won ti seto nkan kan kale bayi pe e wa o tori bi nkan se nlo sugbe ko to di gba yi o oya e tun fe leko ke si mo mo ikede ti mo poju Ah, oni kini ka abere sonu a lo musegun afin wa.
0: E pe ti pojo to sonu lo. Da ba ta. E je si ojo o le fun awon ara le tori pe oro owo osu awon osise to kere ju ita ba ni pe ka kenubo. O se se ka ma le kuro lori eto iloni. 0913655692. Iyan lojo opo to wo bi omidan enikan ti me nbe. Oda ore etumo 0913655692
6: hello ekaro
1: ekaro
6: sewa kweto ina mo de fe mo pa I like you so much I'm good about that time na ti afalo ya mo ki mo de ki awon aluju wa ori ta mo ti se ki ya le jo wa bi emi wo bi awon ti se igba ko na n ja fun ni bi ara re ni ori number 1 ayo ara wọ́n pọ̀ ju ṣe lọ wọ́n yẹ kí wọ́n máa jà ń jà fún gbogbo wa ni ẹ wúrú gbà tó kó gbéra yẹn tó mẹta fọ́ńtẹ̀ ń ta àrùn gbà yẹn ni pé òṣìṣẹ́ dìde wọn dìde o ẹ wáyé jonata ẹ wọ́n ká gbogbo náà ṣe dìde jonata gba padà bí ọ̀gá padà tó ti yé irú gbogbo wa náà kí wọ́n máa jà fún tó rárá ju kò lè dìde ibi tó òun fẹ́ jà fúnra wọn àwọn òṣìṣẹ́ iná là ń gbà ń tẹ̀lé tó wọn ò fẹ́ jà fára ju lójijì kiri ni ìrìnà
0: Oda, ẹṣun fún ìdásí tìyín ẹjá wo ẹnìkan sí kó tó di pé a lọ sójú òpó whatsapp láti mú ìròyìn àwọn èèyàn rí.
7: Àlàáfíà fún yín.
1: Àlàáfíà fẹ́yìn náà.
7: Ègodu lọ́lọ́jọ́ rìn.
1: À ń gbọ́ yàn.
7: Ní àwọn èèyàn tí a ṣẹ̀ lórílẹ̀-èdè yìí, àbáwọ́ ìtọ́hún lọ ni, ẹlẹ́ kì í ṣọwọ́ lò rárá. Júmọ́lẹ̀rọ̀, Mọ́sùlẹ̀, tó bọ́ wá jà lórílẹ̀-èdè yìí. Kò égbúrẹ́ ọ̀tẹ̀ wọ́n ti pàkó bẹ́ẹ̀ kan rú ẹwọ́ epo wọ́n tún pa owó ìṣòwò ní gómìnà náà kó jígbà ṣàwó eléyìí gbá ọ̀la epo àpàtì ìṣòwò pọ̀ rẹpẹtẹ fọwọ́ ọmọ nàìjíríà kójú ọ̀rọ̀ bá gbàdúrà ọba gbó ojú takotabo òní yóò já ẹjọ́ wàá wí.
0: Ẹ ṣeun adúpẹ́ fún ìdásí tí Abiodun láti Ìlọrin wọn kí wa. Wọ́n ní àwọn ti fẹ́ rí kínní ọ̀rọ̀ yìí àbámà tí a ń ké lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lọ́wọ́ nípa orí ọ̀rọ̀ ẹbu ìfọpo Dangote kó tó di pé ó parí ó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ gan nísànsán nílẹ̀ Nàìjíríà. Wọ́n ní gbà tí ọ̀rọ̀ yóò tún ṣe bẹ́ẹ̀ burú jáìsì ò ní pé wọ́n ní iléeṣẹ́ elépo NNPC pé wọ́n ní ìpín pẹ̀lú rẹ̀. Wọ́n ní àti ìrí nǹkan kan lórí ọ̀rọ̀ epo yìí wọ́n ní ẹ jẹ́ ká dúró kí Dangote ti o ro na wo ile ise epo ro bi daada won ni a fe eso eje akolo ba ma jari won ni asise won ni ikuna ijoba o lo si fa oda eso fun idasi ti yin saka oniyo muritala lati alori won ni awon ma ikunu ni Nigeria ani bakan na nilo lati lati mu adiku ba igbe aye wa ani sugbon won ri awon omo Nigeria bi pe ati e setan lati mu adiku ba awon kan ti o ti o ti won lori le de Nigeria won ni Nigeria anilo adari to je olotito to je alako iyawo kolo ko bukun le Nigeria e se fun da se
8: e karo Ramadu ni baje
0: amen
8: Abdul Fataya larula to gidi teri a le ma die biru ala aduba ah ijoba na ni won ni for se bi won ni ko protect life wa ti property ah eyan wo ni tin e ri pe ngba ti won lawon bo diwo epo pu ni joni ni tin 50 naira ngba ti ijoba fo ko epo starting from 500 700 kilo de ti won fi di ngba fe de epo kilo de ti won fi di 500 to 500 ka won na yo teyan ba fe gbo ori si ni bi lodo joba ni tin protection of for amo te ba fe da opada be re fun joba lowo ni yo
0: Latodo yin ni o loye Fadipe Abolarin lati Eleko won ni lori oro epo won ni ijoba mo kan ti won se o won ni o ti awon mo Nigeria nla koja won ni o je nkan ti won ti mo tele won ni mekunu njeya nigbati awon oloselu ti won gbe igbaye igbedemuke won ni eja birawa ti owo epo yi to ba ti e lo si egberun kun marun naira ni jala kan won ni se awon oloselu ti e le mo lara re ni won lawon eyan buru oda eso oloye Fadipe Abolarin lati Eleko awon ni won fe
1: Eleko
0: Eleko
1: eso
9: afa lo ndo lori lo doctor laru ti esko me ti lati ta fun ni lori
1: nambo ye
9: mo ti awon ati baba to wa nbe
0: ese
9: ori ara won osise mo fe so won pa o o to e kan bo ko wo won o ti fe wo ko ko ni ko ko bi ti o go jo wa le ti ma gun ni 1 million bo ja ba won won ni o ku ti gun ba bo e na se o ti bo ja ba wa le won ba wo ti ba nda lo mi ti ma o lo ko de ni ti jo ba won kan se ti e ko na lo gbe won gogo nkan afa doctor la ti ti da ti ta kure
0: ese fun da se yin honorable Abaya Yusuf lati Agaka Isale Fulani won ni ti are Bola Tinubu ba fe tele awon ileri ti o se laako ipolongo re won lo gbodo mu iderun ba awon ara ilu nipa mimo adeku ba iye owo epo lati egberun nkan o le rinwo naira si 500 naira yin 500 naira fun igbaye gbedemuke na Nigeria won ni aje be won ni be ni pe o n dawada awon omo ile Nigeria ni o esun fun idasi ti ajawo enikan si lori oju ilayi 0913655652 ko to di pe a ma lo ko awo enikan si
8: ọ̀rọ̀ nípa ipò tí ẹ̀ ń sọ yìí tí a bá ní ká máa wò ká máa sọ pé àwọn ìjọba wa ó ní àdéhùn tí wọ́n ṣe kó tó di wípé wọ́n dó ipò àmọ́ bí àwọn nǹkan tí wọ́n wá ṣe lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n dó ipò òun yí bákan àwa ọ̀dọ́ à ń gbìyànjú gan lórí iṣẹ́ lórí ipò tá à ń sọ yìí àwọn tá à ń gun mọ́ wá tá à ń ṣe máa wá ó ní tá à ń ra epo bí ọwọ́ epo bá ṣe mú sí òun náà ni a tún máa gbé guide lé àwọn kọ́sọ́mà tó lè já sí pé kí gbogbo ẹ̀ kó máa mú ìrọ̀rùn wá ló dà.
0: Oda ẹṣọ ìyànda ayé kò tọ́ láti Gàníkì Sọ́gò wọ́n fi àtẹ̀ránṣẹ́ ṣọwọ́ sí wa wọ́n ní kí ló dé tí àwọn èèyàn fi ń yin àwọn gómìnà tí wọ́n bú ààrẹ wọ́n ní níbo ni àwọn gómìnà ti rówó wọ́n ló yẹ kí ààyè rẹ̀ tinubu kí ó yẹ ìjà márùndínlọ́gbọ̀n gbọ ninu owo ti awon gomina n gba ni eseun re ateranse yin gbogbo e te fi ateranse sowo Joseph lati sare eseun o alagba kolade ayinde adupe lowo yin te ma engineer Abdul Hakim Hussein akewu kewe eseun lati agbaji adupe nibi ni ati gepete adupe lowo lame to wa omowe additional debite lati lekan fasiti ilorin emi ati irin ajo wa o tun dipe ki re kini dede agogo mewa yale ta lori eto e ba wa da si ayodeje ayola lo ko mi
1: omi do halayin ka jeni ajibade le mi nje o
10: ni gbogbo iseju ati wakati le o fi ma gbadun ojulowo awon eto ni ile ise ti wa ko si asadanu ninu awon alakale eto ni ikoni ti eti mo bi eni mowo diamond 88.7 fm e lo fokan bale bo ba je leka ere idaraya ifikunlukun leka amuludun ere onise ati awon orin aladidun fun igbadun ti yin nikan ni o diamond fm Ikoni tonton, nyerin.
11: The time is 9 o'clock.
12: I go mess up tilu.
13: I'm in love. I'm obsessed. And I don't even feel guilty about it.
14: Obsessions are not always bad, especially when it's an obsession with your favorite radio station, Diamond 88.7 FM. We're obsessed with enhancing your radio experience. Diamond 88.7 FM, shining supreme.
15: For the best of national, local, international news and sport, tune in to NewsPunch and Diamond 88.7 FM. NewsPunch, all about the news.

0: nkan tin be lokan ti yin ohun le yin so hun ojo bi pe ti fe ti oro oselu bo e ja wenu mi tin be loju opo e dakwe tumo 0913655952
1: elu e ku ya leta
2: no e ku to
1: e se won ko yin bo e ti pe
2: e se gan ku lati je re mo ki alegote gbuwa akoko eyin lo ti ilu e mo pariwo federal awon wo lo rin ona federal road yen ti awon president lo rin ni ti o fi to sara abi ara ilu lo rin ba je para lo rin lo de bi se egbo yin o federal government yen one then two eni ijoba te se pelu ijoba abdulrahman ahmed megida eni pe eyin na mo pe ijoba yen o da lo de se resign o ke ni odun keji odun keta ite ni ko to di oru awon odun yen ko de se resign fun gba temi pe kan si yen o da odun yen o da yen ijoba yi pa yen o da ngba yen isu la resign e wa lo se te wa lo tun to lo ti ni why
0: e seun adupe fun idasi yin awon ofesi e jawo ojo opo whatsapp yi eni ni atoku mo ki atoku ati alejo yin won ni oruko won ni olamilekan lati alagbado eni atoku mo ro pe abe chikawo gomina tele ri gomina adufata ahmed ni alejo yin won ni o wa je iyalenu wi pe won o mo ohun ti o sokun fa gerigedi laye isejoba won oni gbogbo wa la mo wi pe economy meltdown lo fa ti ipele merin meta din ni ogbon ti won fi le so owo ti o si je pe o kwara na nbe lara won oni atokun mo tun wa fe ki e mo wi pe ale mo fe ki alejo yin mo wi pe former governor Fatai Ahmed oje osise kankan lowo osu ni first time mi won be si ni won o je awon state worker lowo ni second time won na ayafi local government ati suburb ti won gba gerigedi oni economy meltdown lo si fa olamilekan ni won fi yun sowo si wa ja tu woni ti o be lori ila hello e so
3: Pastor, I miss the last battle alone.
0: Okay.
3: Go on the bottom of the country. I'm going to go to the government. Apo na biro mada
0: ama
3: na biro sibe eni jo baje eni jo baje ko mu na ko bi lo wa isai are en tai ku si ko da ni ko ba ti na ni ku ni kwara o ti aso ma gbi lo ma o ami le yi ya fe so po ni best na ko na ko ta ni ni kwara on bi so jo ni bi ko e jo ba so ba luri ko e da ni ya ba da le so nde le ti bi lo ma ni lo ti be e ba do na ba de be wo ma ko ti nde lo na no ni na jira lo nde da kwara
0: ndaba bawo no esho adupe fun idasi tin honorable asoloko ateranse kan mo fe kefesi ni gbona kan pelu oro tawon eyan tin so mo ro bi pe ti gbo tele eleyi o wa latodo ayo ba mi re lati ga akabi won ni nse ni en se se fun egbe oselu pdp lori ati le da baro ibo fun omoye egbe oselu apc fun po gomina emu ni gbona kan tori akoko wa
4: iro patapata ni o sise fun egbe kankan a se fara wa ka le wole ni ti bo si ni gbagbe pe a wole olotu e je kin sai so nipa
0: emu tori arin ogbon seju aya 30 seconds tori akoko wa
4: o da be pe odebule kan to down nipa bi mo si soro excellence patai o da pe ko get kan ti mo si to ti mo so to mo ti so pe oni his excellency have tried, but you won't try. If you thought that you tried, you pay William and Loda Keninle, a venue, the Kuala State, Tuffin General to work, Tuffin Row, Nang Bang. But would you do Benny pay? Get the wild loto. If you look at the concern, Pilum of Pay, he's a quiet and a lotiwa. That one is clear. So, any cantoton, so pay, we go and we'll lose you. We did the Russian, we did the one, Yatos, Ayatos, Sirawa, Candelo, kolo
0: ora esho nibi ni a ti gepete lori eto e ba wa jasi photo ni mo dupe lowo honorable asan loko mike ti won je omoye dupo ilegbimo asoju sofin ninu egbe oselu adc gbogbo iwoye ti e ti gbo lenu won te mo ti awon aralu koni nkan se pelu ikani yi te mo emi ti mo je olowe atoko eto sugbon mo dupe mo mo lori pe e ba wa dasi to ohun yen laaro toni ayodeji ayola lo ko temi e pade akakegbe mi mi lori eto ohun to ba di lola e seun gan ni o ajosepo wa
5: Wait, before you buy that multivitamin, ask yourself, is it giving your child complete nutrition?

0: multivitamin drops and syrup adidi se fun awon ikoko atawon mowewe bi won se ndagba o ni awon vitamin to se pataki ninu fun idagba soke abo ara ati opolo to ji pepe nafdac fun telu afrabite je oja afrabchem limited ti won se panda paracetamol
1: ati wakati le o fi ma gbadun ojulowo awon eto ni ile ise ti wa ko si asadanu ninu awon alakale eto ni ikoni ti eti mo bi eni mowo diamond 88.7 fm elo fokan bale bo ba je leka ere idaraya ifikuluko leka amuludun ere onise ati awon ori aladidun fun igbadun ti yin nikan ni o diamond fm ikoni tonton nyerin
2: Aseyori ati iwa ni Femi Igbekele hanu eni pe awoni to nkaju ifokanto awon ni gbogbo omo bibi ipinle Kwara ni nusijoba gomina Abraham Abrasa ti won fin gbosu barabande fun pe oku omo se lati wa mo gba pelu aridaju ide abali ti won fi sagbekale okombo ki gudugbe eto lori radio eyi ti won pe ni ejiriewo ni bi ta o ti ma sagbeyewo on ti ijoba gbese ni ipinle Kwara ejiriewo leto ti o ti ma pabi yabidu kokokokokoro lori awon aseyori ohun mere mere ti gomina ipinle Kwara Malam Abraham Abrasa ti gbese nu sijoba re abale lekeje labala sero ni nibi ti awon olugbo yo ti ma to wole lati video ro mule lori ohun ti atoku ti so nipa ise ti gomina Abraham Abrasak ti se se be lori abibe ko kajo fuju lami to wo
3: eto yo ma waye ni
4: Diamond FM 88.7 gbogbo ojo Monday ago mokanla sa ago 12 la wakati kan gbako
2: nibi ti o ti ma ba gba

0: Monica bi kilo ko. Obo ba ti dudu ti ma tin shine popo wahala ni. Monica mo follow bi o. Loju loju leyan ma wo producer. Ma je koju emi re se dede popo ju.
1: Ma je ko se meji.
0: O te to nre on bedroom voice ni lo. Fe ayo deje e mo yo ndo mo baba teacher laaro. Get out owo ero ni mo ba wole. Nje mo ki gbogbo omo Nigeria bi kibi te laaro lanfani te ti le ma ko ti radio. Gege bi se ati asawa lori eto ta pe leyi re wu. E mo ba ti se. Eto yi o ni se pelu kini ododo oro to ro mo awon nkan ti ijoba ipinle Kwara labi akoso Malam Abraham Abdul Sa tan ti gbe se. Abala meji la pe to yi nta ba na sori ategun. A wa be lo abale keji pe se ro ni. Idi abale to se pe awon kin ba yen e irara rara. Debi te a hele ti o lwa lo mo nu
1: bene
0: inu mi do ayo mi ku me ti lori ofi ati mo bo wa ni diamond 88.7 fm e ro ti lo di ba lori facebook e se o tori be yan ba feran eni ki wo ni o a dupe amo lore ah e wa to mi ba lori ofi ati da pe yan tabi meji ero po e mo binu sugbon lori eto laaro yi alejo wa alejo kan be lori eto alejo wa lori eto yi nta agbe to yi wa to fi tori e wa laaro ni pe a fe safomo awon kankan a fe pidi awon oro kan mule papa julo ni pa awon awuyewuye tin sele ni pile Kwara papa julo in ton sele ri ni joba ta ti ni pile Kwara ni jeta e ta ni pile Kwara lana e tin sele lowo lowo loni yoba wa ti ni enu onikala ti gbo ko si eni oba logun to togun bo n lo le royin boju ogun se ri ide abade ti mo se wa debi to lami to lado e ti mami daada olorun be ledua koni je e ta wi te si wa gbo olorun mo je awi o olorun je ke na o si wa gbo oro ta fe bi die mule lori ore o ni se pelu awon awuyewuye awon kankan tin sele latari awon kan awuyewuye awon royin kan papa julo in tin sele leka ijoba leka awon osise ijoba ipinle Kwara ipele lo wa o e mo pa lawon ajo o se ijoba po ni ministry daada o se ijoba po leka eto ilera o se ijoba po leka eto mi eto o se ijoba po leka ka wa ti so pe toluko ton je awon akeko ti won ko mo nlewe alejo wa wa lori eto ni jejo comrade Abdul Majid ara awon diary omo lo ni won soro kan lori kan yi boya lojo Monday to lo awuyewuye sele lori esugbon mi ta fe lo ko e de nkan se bayi alejo mi wa lori eto faro yi ojo tin lo bi awada e ba nda ko yin ke ba nki gbogbo ara le
2: oruko mi ni comrade Alhaji Ayipo Ahmed ti gbogbo aye mo si eja
0: comrade eja bi e ti da ko opolopo awon ara le to mo yi comrade lo wa lori eto pe bo la se ni a ni olohun o ko wa mo ni comrade mo kiyin pupo
2: yes sir
0: emi ami mai apolopo awon kan ti mama ti da ko se ri comrade te wi un oni ni ajo nu to po bo ni ni ajo comrade gan se je e ba salaye ara yin leku rere
2: ni kukuru mo fi gba kan je alaga egbe osise ijoba bile ta n pe ni Nolge ni Ilorin South Local Government
0: all right
2: mo se alaga nbe ni ati 2007 to 2010
0: okay
2: isegbe mi lo si oke ero ngba ti mo pari
0: okay
2: ngba ti ma dari pada won da mi pada si Ilorin South Local Government mo
0: okay
2: Ilorin East ni won da mi pada ni won gbe mi lo
0: okay
2: nibe na boya lola ife ati akitiyan wa ti awon eyan ri gba ti akoko to ti a fe se election branch executive for Medgar Networkers Union
0: okay
2: won ba tun pe mi pe kin wa se alaga
0: okay
2: so iyan ni mo se lati 2004
0: okay
2: mo ba retire beni
0: okay.
2: So 2004 ni mo retire lenu se
0: all right
2: ko ju ben lo je nda duro ben na
0: da du come le deja ba ti gbo be ti lie o fi han pe ta ba nso abi eni ta le beere oro ni n to ni se pẹlu oro sise ijoba ni pele kwara e rinu ero de
2: emo oju mi dasi
0: oju oni ti come ready eja ama fodun yin dun Anthony baleta na o se ba kan se mo pe won pa case baleto ni ni
2: ben
0: ijoba o si se ijoba ipile kwara eja foju wo latẹyin wa ipo wo la won ijoba awon o si se ijoba ipile kwara wa lijeta lana ko to di pa menu ba to ni
2: e seun boya yin ni o mu mi yawo ntu yo gbe mi wa gangan
0: e sa ho ya
2: ni kosi adari yala o se ijoba ologun ni abo se ijoba ta awa ara wa ta ndigbo yan ni ti o de ori oye ti o wa so pe ohun ni se dada
0: ben
2: sugbon seri ngba mi mo nbe to se pe awa ti a nbe ni ita a mo ri nkan ju awon tin be ninu nkan lo
0: ben
2: ta won to nde ri oyin yi na ngba ti won be nta ti won ti de be won mo pe a se wa a seyin a mo odi ton ba de be won a mo pe asaga ta won ni fi njoko ta ro pe okuru asoga
0: o si ti ni
2: ke ngbe lati igba ti ati gba dari si ijoba wa ara wa
0: all right
2: ti ologun o ti la laarin mo ijoba muhammad al-hawal kọlọn ko ba wa se ike ati igefun
0: amen
2: ko feri ese re jin
0: amen
2: ko ba da gbogbo oku mu mi ni ko ba wa da won si
0: amen
2: ko se kuni se mi fun won
0: amen now
2: won si won ti won le si
0: okay
2: won si try dada
0: okay
2: sugbon gba ti olohun ni kadara e kan so na ni o se mo Dr. Bukola Saraki de.
0: Okay, Benny.
2: I wanna say what one le say.
0: Benny. Nino yaju.
2: Nino yaju bi agbara won na se mo ati riri.
0: Benny.
2: Won se tan ko da tun wo se si. Won so odun merin mi, ojo odun mejo.
0: Pelu ogun Olorun.
2: Nigba ti won lo. Won mu Dr. Abdul Fattah Ahmed. Wa.
0: Temi gida.
2: Awon na se won ti won le se lodun merin akoko
0: pelu ogun Olorun
2: nigba ti aye ri pe won se nfe won won a se le keji si
0: beni
2: won se le keji Dr. Malam Abdulrahman Abdulrasaq lo wa nbe nisin
0: pelu ogun
2: nigba ta won na so odun merin akoko ti won se da awon yan ni ko continue no won se elekeji lo ko lo je gbogbo sira layo atalafia
0: amen
2: sugbon nkan ti mo wa ri nibe ni pe ni ise ijoba o yato si oro selu pambele ototo ni
0: sawo
2: esun kodan latari idi yi awata wa din agbon local government service eka meji ni moju to oro local government Ministry of Local Government and Chieftaincy Affairs awon ni won ri si boyi awon ijoba awon alaga wa nsense administration ati gbogbo nkan to jo mo ana wa se wa seyin sugbon se ri oro awa osise ba se sise remuneration wa nkan kan promotion igbega iyen wa ni owo Local Government Service Commission.
0: Okay.
2: Bawa na ti ni ti wa be na la on state workers na ni
0: ti won na
2: Civil Service
0: Commission.
2: Mo ti wa so ti mo ni ototo ni si loju kan na awa pelu awon oloselu. Yo si soro fun enikankan wa lati wa ma wo pe tori kan to sele of recent yo je nkan to bayan ninu je. Gbogbo ala awon mo awon oloselu ko se ni te gbe wa bi ti mo ba jo oloselu nisin egbe ti mo ba nse e dan enu e paro ni se gbogbo e
0: to
2: e si ma ba awon ti o je alatako je tori pe ona ti won gbagbo pe awon fi le ri okan awara ilu nu seri advantage won take lopo gba ni pe won ri pe oye oye awon eyan to mo sorry lati so ile ire ategun mo wa
0: bawo ara le
2: ara le oye oye
0: ijo
2: ba si gbo ni won
0: mo gbadun yin pupo
2: oni won ma ntele won wa ma take advantage igbe ko ko ko ye awon eyan to be so oni o fi ma da gba

0: ni itumo so e o da pe last week ni mo a ri pe gba awon eyan wa npe wa pe ah pe se o gbo eyan yin kan ti won ni o lo si radio tin so pe ti won tra lati fo awon ijoba ana mo ah o du mo mi pe ire eto la wa yi
1: o da be e ja ra
0: mo o tin se so yi o ni sokun si yin loju njo tawon tawon yan ti won so bara won je mo mi lawon olosilu si okan kan nu awa ta je egbe osise awa bi ka wa ha tu ko kan wa ko kan awon yen wa la mo tra lati sensitize ka ka jo yoyi won to pe ise ijoba oto o oselu oto o then any won ani emi na pada wa wo lori Facebook
1: media
0: e o wa introduce ara re o ni oun ni third phase fun Nigeria Union of Teachers
1: okay.
0: branch kenene ni Lorin West won won tra lati to awon ijoba na se
1: okay
0: bi pelu owo pelu oro oro owo ti won je wa e recession lo de nkan kan after time is mean san wo tele Dr. Bukola Saraki ko mo tele o wa bawo yan se nso sa wa la nso se gbe si se lo nso egbe si ai da si won atepo ataripo la won mejeje awon na mo tan fi so ti ye ah mo an igba temi na wa gbo ti mo wa wo mo ni ah eni yo ni ko si ni mo pe won lo won ni bayi tori awon ara ilu won kedun pelu alakoko gba ti mo wi
1: okay
0: omo ba
1: mo wa pelu
0: ha issue oro owo gerigedi ta won so loro enu ni da pa won ferin wi
1: ha
0: ile to da wo nbe
1: abisi
0: oko to di yawo nbe ti yawo doko ti yawo boko ma lo tori bi to baya yawo nlo ja aboni shop ti ran to ko bo ti se kini kan eh oko le ni omo to won gba lo su yi so ti se yawo ti o ba je yawo gidi yawo re t'olorun so mo latorun wa se ko ni boko lowo re
1: abisi ona
0: ka wa ma ko si pe oro yi ta won ara ilu won ba wa kedun nigba na ton ba wa daro o wa si de bi pe won ni ara wa o si se kan pe oloji se bag se mo ni yoruba rodun bi
1: be ni
0: ogo na
1: ogo fire gan
0: so a se mo fowo le ran na ni kaluku sa logba ti etan eh gba ti Dr. Abdul Fatah Ahmed si logba ti etan to lo telomi ndi ti won t'olorun wa ni to o tori awon won wi ni se pe eh owo ton gba na se ko yato so owo tin be mi ko da bo ba jo mo pe ka pe a ese lagbaja loda se koko
1: abi
0: o to dupe fun ni
1: olorun ma fi baba bi da
0: eh a je pe ese awon eni da na nu eyan ma tori lagbaja ese re da eyan le fi toro
1: gbadun
0: se gbadun
1: mo
0: now instead ke ni yo ro wo pe ki lo fa sababi owo gerigedi tori ko da mi loju pe o na ni imo to ni pa re ke ma pe ko o mo dabi ebu in wa bi ebu ko mo dabi pe ko si imo to ki lo bi gerigedi wa ni gbugbo ala mo pe ni local government system
1: okay
0: awala ni primary health care look labe ijoba local government lo wa awa la ni primary school labe ijoba bile ni o wa secondary school state
1: lo ni
0: authority and responsibility le ri won
1: okay
0: now say kode yi ti won so pe achievement Dr. Bukola Saraki ni establishment of Kwara State University Loni Kwasu yo wu ni ki awon alaga igba na ti won ba Dr. Bukola Saraki ti won ba won se ijoba ko wa si eri eto won wa si ri ategun lati wa make clarification pe si owo state ni kan ni won fi da Kwasu le abi awon na ni kota
1: gbogbo
0: system local government
1: abi
0: awon na ni kota won wa make clarification yedakun
1: okay.

0: Tito bi re lo won ba mi Edumare.
1: Eba.
0: Arugbo jo.
1: Kabiyesi.
0: Alagba mo paro oye.
1: Gbengbeneke.
0: Oba mi to wa.
1: Lana.
0: Kaye to wa.
1: Eba.
0: O wa loni.
1: Loni.
0: Yo tu ma be.
1: Titi ayeraye.
0: Titi ayeraye ni.
1: Kabiyesi re.
0: Owo re la fe mi wale.
1: Be ni.
0: Nigba ta dide nje jo. Awa na to ni
1: o. Awa entele mi o ba gba o.
0: A ni tele mi o ba gba.
1: Ayo na la fi pade.
0: Olo ba mi.
1: Ayo na la fi pade.
0: Bolo omo lawo yi won ari o.
1: Eba o.
0: Ko wa ni nkan meji tin so.
1: Ko si.
0: Ju pe.
1: Ope.
0: Ope re re.
1: Ope ni sa re re.
0: E wa ma wo kayo ni balogun na.
1: Ah ah.
0: O na wa le mi o ma ro fayo.
2: O ro fayo ni
0: so pe. Kan mi so.
1: Rara ti rara.
0: A fi pe ope yi.
2: Ope
1: ni sa re re
0: na. Kabiyesi
2: o.
0: E wa ma wo eso baba abiji.
1: Eba.
0: Sekere
1: wa. Ti ba won ro de ibadan
0: je. O na wa ro arojinle. O wa ni kilo mo ke mo wa fe si
1: mo fe se ope ina
0: to ju pe kin ju ope ina
1: ki
0: ma wo ile ise alalubarika yen
1: eba
0: ile ise g technology
1: aje aje
0: bo lo won oba mi se ngba fun wa lotun ti ngba awon ne wa wo ile ise g tech pe
1: ki lo tun ye awon
0: ka won tun
2: se awon na
1: atun fope
0: fope kan ni tori bi pe olohun oba mi o gba esu laye
1: eba
0: ka gbe lekun ile ise m ti
1: olohun ma se
0: fun ibi
1: kabiyesi re
0: ile ise g tech wa so pe ope
1: ope na bayi
0: ope o lo to na fi wa wo pe ada gbogbo ope pada
1: eba ada gbogbo ope patapata ada
0: pada
1: ada ope pada.

0: alasi awo
1: ase
0: ame ki se ti o fo
2: laipe
0: awo ti o fo
2: awo to dede
1: awo ti o fo
2: awo to dede
1: awo ti mo ba wa tewo gba ni
0: be ka si se stainless
2: ara breakable ni be breakable ni ka
0: se awo ti o ni fo wa o le mo le
2: tan se nsin
0: ani o le mo le
1: e be yo breakable unbreakable gaga ni breakable yo break
2: on go to break jawo lo
1: yo pieces
0: so ile se ji technology ile se alalubari kan yen on lo ne ka se kini ka ma bo lori eto loni ki wa se fun nkan meji o fanfani gbogbo omo Nigeria
1: gbogbo rorun omo Nigeria
0: fun irorun gbogbo omo ipinle Kwara fun irorun gbogbo omo ipinle Ilorin gbogbo omo Ilorin oni le se ji technology se ni ka ma se kini ka ma bo lori eto gbogbo eyin to je pe lenu oko owo yin lenu oro aje yin ina manamana ti ja yin mana
1: mo ti se manamana ko ja
0: ina manamana ti ja yin kule
2: ina manamana
0: eh
2: ina se manamana
1: manamana se manamana o ma se rap nu
2: rhymes
1: e ma te o rap manamana se manamana ah e po
0: o wa ni ka ma so fun yin wi pe e lo foka bale
1: foka bale
0: wi pe ile se ji technology o ti gbede ni rabaji gan gbogbo awon irufe setup te ba nilo koda ko je latori 350,000
1: o wa le
0: eyin fe tan television
1: e ba
0: e fe tan na
1: akale
0: e fe charge phone
1: te si

0: o to e sin fe irorun
1: e sin irorun dede e tan fanu pelu
0: 350,000
1: in a said technology ni ka ma so fun yin wi pe irorun yen
0: o wa le no bi sere sere
1: e wa wo akoko ta nlo iwere de were e ri pe bojo oro gan bojo oro gan oru o to se kini
0: anti wa no erun lo e tete n powe fun wa no pe
1: erun le tan so wo ka ta nkan tutu to tin ja wa kule lojo to ti pe
0: to ki gbogbo e tun to gba enu oke oro re o
1: e tete ma lo le se ji technology
0: tarata
1: e lo ra solar freezer ti yin o wa pelu freezer nla ni o pelu panels marun battery meji
0: o wa be
1: pelu inverter
2: yo kan
1: to je wi pe yo gbe ero amu nkan tutu yin yo gbe
2: pelu irorun
1: te ba tun wa se setup yen bo se ye ka se setup yen freezer te ni nle tele
0: e to le attach e mo yo tun de yo kan sibe o le o tun gbe se
1: bon ki sa won freezer mo jogun ba o
2: awon
1: jogun ba freezer
2: e se combat combat
1: combat freezer
0: awon yo ko so we won money to ido so of a day egbe kini ni wo bata o o yi o what
2: is the one bata e bata
0: so many tabi ko fa so mowo
1: kaori je ya soro agba ori tan lori
0: an gbadun so many tabi ko fa so mowo pe ko ma ba so danu ki se ru re o so dede ru e tan fe in latin salaye fun yin tan yen na na ro tete yo si mi bi o ba fe gba yin tori mo mo pe re ke mi ni ah isa kere
1: ara o
0: ko olo ori je ogbe ni
1: je ni sarugo wa wa nlorin
0: ni ko si sarugo ko si sarugo ko
2: si nigeria mo je
1: emi kan so pe oro te nso
2: from experience
1: ki so ra ki 98
2: from experience
0: o do ni pe ya sa yen no won te ke mo so ke se ru yi la
2: so
1: benya ba ni ro fridge abi freezer yun le to wa lo ra
0: itanikora e to wa sopo mo
1: to sopo mo to on la fin so fin wi pe ya la freezer le fe ra ni abi fridge ni e ma le atotun e ma ya so si ji technology
0: ara tanike ma ta so lo
1: be ba ti dele se ji technology emi o mo ru fe fridge te fe
0: mi ti e mo
1: abi freezer te fe ni
0: te wa fe wa de be yen te ni
1: te wa de be
0: nkan
1: le mo pe ni smart fridge ati smart freezer
0: na
2: o yato si led
1: o yato si awon ita nlo tele ta ti so ni sim ti ya wa so ni
0: ta so si
1: o yato si ta wa mo
0: da ma si Olorun koko wa yo ko ma wa dada ni o komi o gbodo dale awon ru yi
1: komi dale gan ko dale
0: omi gan yo mo shock ile
1: e ma pa fridge ke to rowo to gbo ke to
0: tulasi
2: e yo pa ni pa e yo socket
0: e ni pa kini
2: e yo ku la socket
0: e ba yo socket
1: ni e ma o tun be ya die
0: o tun be ya o mo ni e o ke yo yo socket gbo to e wo na ti wa fi yo awon to ni ru re nle bayi o sugbon tete fi ko si won leti wi pe kan tete to upgrade ka won na bo si level to
1: je ti won ta nisin e asi tun ba won yin olohun ipogun baba o parun
0: baba o parun
1: ogun ya no si
0: ah te wa ne ko mo parun ogun baba mo parun ah olo mo je ke ni luwa
2: re o parun
0: o le o
2: se mi ti fridge ni
0: to se to
1: o won ni elomi ko tun ba black and white
0: ah
1: tan kon nu laaro laaro
0: se laye ta tun wa yi
1: ba won ma rin furi waju re yo ah
0: yo ki so mo jo re bo ni abi
1: ti fe ya yin ti mo ti
0: ah itan sanu se won ni to mo wa mu keji technology kan wa le arrange ile ise kanka ni taiwo ke yi gaga
1: taiwo ke ni o
0: ah olorun okoko wa yo
1: ladojuko
0: owo ni boys e so owo ni boys ni eja kokon yen ju
1: legbe
0: ko ba lori oke
2: oke tente
0: asi ladojuko MTN office se e da ko sa so pe irorun ode to
1: irorun ti de o
0: leyin ke yen de be ke yen si salaye
1: ko salaye to fe
0: kokon kosan down payment abi
1: 30%
0: no leyin gba to ba ti wa so iyoku yo wa ma se
2: die
0: ke la ton fe
1: to o ya mi lenu irorun to to leyin nibi kẹyin o di oni nkan emi o ti ri o
0: emi o ti ri
1: gbogbo eyin te wan ta nkan tutu e tete ma lo si ile ise ji technology bayi tabi ke pe won sori ago
0: 070
1: ẹdako egbo dada
0: 070
1: ẹ ma lo ile ise ji technology bayi ladojuko owo ni boys legbe eco bank
0: Taiwo Oke
1: tabi to wa ladojuko MTN office
2: e ma
0: Taiwo Oke Taiwo Oke ni
1: baka na ni be ba ti debe bo mo te ba fe bata on lata fun yin se panels ni lori sirisi on le fe ra ni eh se inverter ni lori sirisi on le fe ra ni se battery ni
2: lori sirisi
1: awon yo ma bere gbogbo awon to ba ti ni nkan to ni se pelu oro solar gbogbo battery ton ka lu ko ba so laye ti wo ba koko bere laye won ni so ni lithium battery
0: eh won mo po na lo strong
1: lo strong ju awa ta awa wa suri radio ta wa ki gbajare ta wa pariwo fun yin e ti mo pe olohun oba mi ti to wa saye kan o lo ja le wori eto ka wa so fun yin pe be ba de le se wa emi o mo iye lithium battery te fe ra
0: I'm not going to be able to do it.

won ko so ogun senu ise ogun gege bi won tun se fajuro si le Nigeria lori iwa ibaje ati kikuna lati fi kele ofin gbe awon obaye je agbejade yi lo wa ninu afilede ti ti shise fayawo eniyan laarin osu kerin odun 2025 si osu keta odun 2026 agbejade yi fi orilede Nigeria si ipo keji lori bi ijoba ile Nigeria ko se ti fi owo to da mu fifi opin si fayawo eniyan ati bi won ti se ngbe igbese lati se be Adajo agba lorilede Nigeria ti se ibura fun awon agbejoro mejidinladorin tutun kan si ipo agbejoro agba lorilede Nigeria adajo agba lorilede yi Kudirat kekere eko lo se eto ibura yi fun ti saa ti imo ofin odun 2026 si 2027 ile ise amohunmaworan ti ile Nigeria NTA lo gbe ikede yi si ori itakun won gege bi won ti se afihan awon aworan eleyi ti o jeyo nibi ayeye ohun Eleto idibo ile wa INEC ti tako ikede ayederu oruko awon odudeje sipo gomina nipinle Zamfara Gombe Delta Plateau Yobe ati ipinle Kaduna saaju eto idibo gbogbogbo odun 2027 ninu ifilede won ni ojo aje ni aje eleto idibo ile wa ti kede bi pe ki se lati ile ise awon ni atejade na ti wa ti won si sekilo fun awon omo ile Nigeria lati dekun atunkale awon iroyin ofege ba wonyi won ro awon aralu lati koko ma wa aridaju latori awon ori itakun ayelujara ti o je ti ajo eleto idibo ile wa INEC Segun Ogunwuyi eni ti n se olori awon osise si gomina Seyi Makinde ti kowe fipo re sile Ogunwuyi eni ti o tun je omo ile igbimo asofin ipinle Oyo tele ri ati ti ile igbimo asojo sofin ni wipe ohun iwuri ni fun ohun lori bi ohun se lanfani lati sise sin ipinle Oyo o dupe lowo gomina Seyi Makinde fun anfani ti won fun ohun lati sise sin ilu ko sai kede ije olooto si ipinle Oyo ati orilede Nigeria lapapo ti o si gbadura ilosiwaju fun ipinle Oyo Iko ajinigbe ti se agbejade foran kan ti o se afihan awon loko laya kan ti won jigbe ni ipinle Kaduna ti o fi mo omo won ti se omo wojojolo ti iko ajinigbe yi si ti n bere fun obitibiti owo itusile oni milionu lona 300 naira 300 million naira won ji awon ebi igbe ni ojo aje ojo karun osu kewa odun yi lasiko ti awon iko ajinigbe yi yabo agbegbe na nibi ti won ti ji awon eniyan gbe salo ti o fi mo alaboyun to nbe lara awon ti won ji gbe salo hun ninu foran ti iko ajinigbe yi ti won fi lede ni o se afihan arakunrin kan ti won pe oruko re ni Ahmad Abubakar Zaka pelu iyawo ati omo re legbe re ti o n rawo ebe si awon omo ile Nigeria lati ran ohun lowo nibi ti okan lara awon iko ajinigbe yi ti na ibon AK-47 si ni ori ti won si n dukuku laja mo emi re akolu oju ofurufu ajo mogun operation adinkai ti se kupa ogoji awon omo iko iswap ti o fi mo ogbontawigi okan lara awon adari iko na ajo mogun ni won se akolu alairo tele si ibuba awon iko atilawi yi ni abule bado ni apa gusu gudumbali nijoba ibile gunzamala ni ipinle bonu lopin ose alukoro fun ajo mogun ogagun Muhammad Goni lokede oro yi ninu atejade kan lojo aje pelu afiku wipe olobote ajo omogun lowo wipe awon omo iko iswap n se ipade lori erongba won lati se akolu si iko mogun ti sori keta o tesiwaju ninu oro re wipe lasiko akolu ajo mogun yi awon ba awon oko meji ati okada bi ogun ti iko iswap n lo fun igbokegbodo won je iroyin
ẹkúnrẹ́ lẹ ti ń tẹ́tí gbọ́ láti lè ṣẹ̀wà dá Monday to 8.7 FM lọ́rin lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ ẹ máa gbọ́ ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè àti tẹ̀rẹ́ ìdárayá à ń padà bọ̀.

Eka bo pada iroyin leka ti ile okere. Egbe oselu to tobi julo lara awon egbe to ntako ijoba ni orilede Indian ti oruko re je Indian National Congress ti lo si ile ejo giga lori oro orilede na wi pe awon eto idibo orilede ohun mehe won fe ki eni to ndari eka to nbojuto eto idibo ni orilede Indian iyen Ganesh Kumar ki o fi ipo re sile egbe na so wi pe awon fura wi pe o nse awon aito ninu kika ibo orilede na oro yi lo waye leyin ti won tun se atunse si akosile oruko awon eniyan to leto lati dibo orilede Indian

0: mi kan be seun loko e afri seun
1: iwa lori
0: ore mi kan be manuel loko e
1: ina aye ko je ko
0: ore yi ba ti debi tin ba ti daku lo ran gbadan bi tin ba tin ko
1: baba
0: mo wole

0: Agule Gbedu Extra Ojo Monday Shola Serikyan le du loko mi o ye ko ti mo na agba lo to lo oba lo teyin erin fun ayin le du lo wa nbe o ye ko ti mo won to gbe ra won
1: alo so o so wi pe ore
0: ba emi mo n si gbogbo ose fun e Cause I'm really productive. Meji na lakun eto isi. Shala se bi ki ayin le du omo ti ya ologi. Ilu Femi lo won akoko ba pede fun gbogbo le kile. Ah bi ore mi kan ati jonu. Kasim Elerin. Amo gbo omo ti ya ologi.
1: Alani imole.
0: Eba. Iyan ti brother mi Faru.
1: O so wi pe oku ki pe.
0: Maru po lowo mi o.
1: Ya la ko godo gbe fo mi.
0: Maru ti mo so o ye sini
1: te.
0: Wa ni afa nla kan. Fa wa faru le o la ma. Sheikh Abubakar mu foluwa sonu.
1: Ki
0: lo wi?
1: Baba baba.
0: Alase ati oludasile faru le o la ma petroleum.
1: Are.
0: Oki.
1: A mo ri towo.

0: aago meji ti re kojo ogun iseju awon eyan tin pe studio line yen won tin blink nbi ja boss ipele akoko abale edun okan
1: ori omo tun
0: mi nbi olorun tin lo eto yi lati nu mi je ogore da laye olorun awa na nbi o fun rara wa eh omi je okan ti wa na ta le nikan ti o ba wa nu ah na nu ti wa na ku palda palda bayi laaro ko palda palda laara da leji da laaro be ni le olumoke e je nko gbe call awon tan pe lata aro ina hello the first caller
2: hello
0: yes e ka san o
2: hello
0: e ka san oruko yin ati bi te tin pe
2: eh
0: oruko yin ati bi te tin
2: pe
0: Rachel la fola bi lati ga imam
2: ipe nipa toju mi yo dara fun yin
0: ipe kini
2: ipa toju mi yo dara fun yin ko da ba to mi
0: mi ipe kini mama e pe wa pe kini e salaye ka gbo
2: nipa mo salaye fun ni je nipa toju mi pe sanu mi anu na ba yin na
0: se mama ta pe wa njo ni tan da ko 90,000 na ko yin seyin ni
2: eniko
0: eh salaye nte so fun wa ani e salaye ngbe ti ri bi pe wole
2: Nipa ti oju mi ni kesa
0: anu mi. Mo ti gbo.
2: Yo dara fun agbe ani.
0: 0913655695 2. 0913655695 2. E tu je ntun so ko mo Nigeria o gbo mi ni national cake o Nigeria nbi. Niba ti nseto yi ke se pe nikan kan bankroll wa pe Sola Seriki egba eh million kan ni mo gbe ile fun yoye mo fa awon eyan ko si o eh awon toro kobo na ni won ran wa lowo ba awon eyan ba gbo bayi kaluko bere

0: E ti oro si mi, e saanu mi, in la anu keko lodo olon lo la anu. E ma so mi lo koti ishe temi, anu la gbeto yi kalefu e ma jenri bi e bi o. E da kon, mo fe lamenti lo san yinu. E si ma jen lamenti. E lo mi bak pe bayi, yoka ma pari wo wo wo wo wo wo wo wo, bi e ni pe baya anwa lo government house kan bembi. Adu lo kogba anwa boda boda anyi la dugo nan, tan wan bise e joba tan bo wa. E lo mi mbo anu ma to bayi ni sin. Oni se bi igba to gbo debi ti oran eyan lowo o iru eto yo ye ke so leti won emi an tin lo fowo se sara e so fun won ara ni mekunu e je ngbe call mi hello
1: hello ka mi san
0: e se won e ka soruko yin
1: e so nko mi ni ableti vaisha mo pe yin ni joni pa
0: ableti vaisha
1: Then you money monta BK pe mo gba BK lawin ni ijo ni mo pe yin bi ose merin abo se meta si sinta
0: okay eja gbo eja farabalẹ gbo in ti ro be a ti ni abla ti vaisha kankan
1: mo pe ni ijo ni mo ni mo gba BK ni ode nikan ki mo ni mo ba ta tan ini mo ma so wo a ji ojo wa ni odo wa mi be ko da mo ni san won ye ku pati ta lati gba ti pe yin e ti mo se nta nu mo ko fun bo ko se ku fe mi na mo wa be ran lowo lodo mo
0: eni suru se ti ta oja re tan ni
1: sara o wa bi bi o ah o wa bi bi
0: ehn oda ati ran ti yin e pe wa ehn kilodete gbe iru oja un te gbe lo bi ti won tin ta ni jo sunday
1: Oja wan be ye ti won iru be yen ibo be ton ba gbe loja ye ti won ta mo le fun mi ni aso mi 500 ko da 400 na ni won ta awon ton wan be ni boya won ti won gba ton wan ra lowa o wa ra won emi ni si iru awon yen na ni won gba mo ta tan
0: eh because ibi kan le tin ta oja yin tele te fin rowo yen sabi
1: ile na ni o ti
0: okay ile le tin ta
1: ben
0: o yin wa ku 30,000 amoja si wa nle Kilo wa ro po fa diwo ta won yo fi raja. Se ti po ja ti yin won.
1: Ara mi mo le ni awon mi awon mi gan o la pe ko so wo gan awon na o tun ala won. Ko ti to awon yin ma.
0: Oya e ja se anti Aisha ni suru. Se oja to ku lowo yin o ka 30,000 abi ko ka?
1: O ka
0: 30,000. Agency ran lowo kan fun yin. E pe number yin fun mi nisin in ba yin pe number yin fa awon omo Nigeria tan ba ra lori tan ba pe yin lori phone kan ra se n gbo mi e kan wa bike man ti o deliver re fun won ni iyen ko kin polowo fe fun yin
1: ko ti yo
0: ta oya e ba n pe number yin
1: 070
0: ehn
1: 37
0: okay 77
1: 17
0: 69 81 pelu ogun olohun mo promise yin en ba yin polowo oja yin awon yo wa ra lodo iru awon aso wo le nta nbe
1: bk aso lawon
0: to se ta won omode ni abi
1: tagbalagba
0: ni mo ti mo nto sele olohun o ba si rise ti gbo be ba ti ro oja mi te ba gbe oja awon omode ni ejo mo poju Se ti gbo. Ehn. Esiun. Sore lomi owo pe eyan lohun loja a se wa tun da o fun. Ti pressure ba mu yan gba mi. Eyan le mo mo in ti yan fe se o. Olorun o fara de lagbara Olorun. Hello. E pa radio yin. To. Ni 21st century. Won ton ma do bi gba to po lowo enu odo eh. Hello Dikola. Ya. Ankanti lo ni o. O ti de yan meta ba won o. Ankanti lo ni o. Hello.
2: Hello, Mr. Eka san sa.
0: Eka san o.
2: Adipe sa lati oro ni sa.
0: Oro ori medana yan gbo mi sibo. Esun, oruko yin?
2: Eku eto sa. Oruko mi ni Folakemi. Mami go la sa.
0: Okay. Kile dun okan yin?
2: Mo ni ira lowo yin ni sa.
0: Kile dun okan yin?
2: Yes sir, omo mi o ri admission o ti n lo to lele.
0: Ah.
2: Awa ka jabo

simo simo gba lo data ni e ma fi sun gbogbo bi torun ba ka yin mo ninu ile yin koda bo e ba lo de aisun baba ni e sa ati arrange awon mattress ninu palo te fi sun e ye wo se uniform ni ara bo me yan ba nse wahala loju loju osan bayi o mo te gburo ma fi sun lale taro to ti ona ohun ni timotimo uniform bo ba je pe eni ti ma wa jije mimu family ni o home to ni lo lati ma fi sun ni uniform bo ba travel hotel to ba fe sun ye be wo se uniform lo wa nbe bo ba lo bi mo se ni o lo ni sodi yo je bi mo se ni yo je won na mo yato tin be nbi ko fi uniform sun ati ko mo fa won gbarogudu mi sun United Foam Products Nigeria Limited. I want to one shitty mutti more uniform. Mo si wa kaakiri gbogbo opinle te tin gbo. Ani bi nkan ba ti wo lu Abuja nbo lo tun ku. Federal Capital Territory nu. Gbogbo Southwest nbe nbe. North East nbe nbe. Northwest nbe nbe. North East nbe nbe. North Central Hawaii. Koko juju gidi. Mina ni Plateau ni Kogi ni. Apala. Name it. Uniform. Bo ba ti ra ma ra pilo won si o complete do si orun lo gba won e kain nu ti e ma ro o pe Sola Seriki ah wahala ipo o ti gba mi o se program yo se mc yo se jingu yo se awon online program lori YouTube music ko ni se wan rest ti nse mi ohun yen de tutu ai timu timu timu bi nsun lo fa thank you uniform.

0: yan tete polowo oja bokin le tete pada wole awa bo si abale lekeje abala foye soro awon teacher la celebrate nje ijo awon eyan o je ngbadun fa won ni time ye kere fa won pa teacher kan be awon le ala won le gbagbe won lai lai emi na ni teacher kan gba kan teacher hun to ba gbo pe teacher to ja mi o ja mi tan pe so la se ri ki mo do la re alaji ko se mo ni Mr. Kanikila mo pe won e je npo lowo oja na nbo wa iku kale
1: Inje o mo wipe o le ra ero ayara bi asa laptop lawin ko si ma gbe lo loju ese ni gadget shop
2: bawo le yan se se
1: koda o tun rorun fun e ko ma sanwo e pada die die lo so osu fosu mefa gbako
2: osu mefa ke
1: be ni o ti rorun do baba yi lati ra gogo ohun elo ero ayara bi asa to fe papa julo laptop to ma gara ti battery tojo to si wa lori sirisi bi ko tudo ko i3 i5 i7 abina lala to fi ma won phone ibani soro lori sirisi credit direct lo satileyen gogo ohun to ba fe ra ni gadget shop to fi ma kan Puta lo le ra dori million kan naira lawin ma sanwo pada fosu mefa ni rorun ṣugbọn bi igbele won re ba se kuju osuwon si ni o sati lo sori itako www.gadgetshop.ng lati ra oja eni bi to wa laida mu rara es le kan si ile ise gadget shop ke whatsapp won sori 08161111700 anfani tabwale lati ile ise gadget shop lajosepo pelu credit direct

0: edogba seranwo lori erongba de lati tayo nibi kibi lati igba ikoko titi darugo kelele ni timotimu uniform ti seto ba ni re fun lati mu ala re wa si imuse sun fokan bale lati tayo nara itura lati mu ero re wa si imuse timotimu uniform lo nilo 07068245523
1: lati tayo nibi kibi uniform
2: Kereo, chefe mo wa ninu mole lojojuma aye.
3: Afebe.
2: Chefe mo wo bolu torilede ye atitile okere lai duro de kino de o tabi ero amuna wa generator.
3: Bebi, owa.
2: Ka wo sinimo, ka gboroyin, ka gborin to wu wa nigba kugba. Labe fokan bale pe ina okuku ni seju.
3: Lo wa ribe, yoduma wa.
2: Boko ba jina, ilaki iko. Idansi gbogbo ibere yi, ile ise Femtech lo wa. Femtech inverter ti solar power. Wakati merin le logun odidi ojo yipo ose. Kari osu, ipo odun, ino mole le mo wa.
3: Hey!
2: Ariwo pẹlu efin generator.
3: Asibame.
2: Kama gbadun lọwọ kina oku.
3: Osilope.
2: Itansanrun lasan. Lagbara solar nile yin, nile ise ni sobu tabi ni bikibi. Bojumo ba ti mo. Solar ti n ba se lo. Ile ise Femtech la soju fun ile ise Luminous ni gbogbo ipinle Kwara. 08092164444. www.femtechsolar.com. Eyoju sile ise Femtech to ba sumo yin julo. Ke lo gba mole.
3: Mole.

0: Diamond FM.
1: Ikoni radio ti o je ti.
2: Leyin opolopo wakati ta ti lo lenu ise ojo ko wa wa. Pelu oka apon lati sasiyori ton ti igbiyanju ti ko teti. Lati wa mu ki okan wo tutu pese. Leyin gbogbo ko ko janjan lati aro ti lo ye ka jojo mo fi eto to doso sagbeje ara. Mara gba yagi yagi. Delivery. Efe, Asha, Ede, Yotuma, Bewotuwa. Luni Selense, Luri Kani, Diamond DT.7 FM. Ilori. No Jojuma Lagu Meri Role, 4 p.m. Prompt. No Jojuma. A Delivery. No Dumb Moment. Chai, Yotilodu.

0: ha mo de bi se mi na ni e sagun sagun lo sa to ni o je olohun wo le mi sa to nda mi lo nja mi ni mo na wa ka bi esiri olohun aha olohun adupe adagbere lose to koja la pade lose yi awa n puro tara wa ni olohun lo soro wa do to a ni nkan kan le mi ro la n pa olohun ba ni ro wa o n so di ro be na lori Olorun lo soro wa do to aha egboju nbe ka bi esi olohun nurse oyuju re wo ko yeju temi wo bi nurse ba yeju re wo to yeju temi wo nkan meta na ni wo ri isaida ka so pe eje oto abi ka so po ti loyun abi ka so po ni malaria omo ti oni ronu ye na re e ni ronu kobo olohun Oh, why your logo name? Since times I was born, till now I am getting old. Emi o ti ri yawo gomina bi yawo re ti won so pe eh yawo re ma bi mo o yawo gomina ma bi me ja lo re a se samo loko loze ti mo emi o gbori abeyi ti gbori ni e gbori eh mo la ti gbo ijoba wo gomina wa re wo emi o gbori eh since times I was born, till now I am getting old. Emi o gbori ni lati gba ta ti bi mi di mo se dagba yi mo se dagba to ni na ni won ba ah pe yawo gomina kan bi mo abi yawo yawo are se bi ma adupe iroyin wa gbe o ma so pe jomejo na la se ko mo o wallahi ni ronu abi yawo na le bere ni ni pele yin na ma ba bere ni pele na o da awa ta lo na po die engineer o lo manike o lo ebe go lo Eh, Aunty Sulia lo. Yeah, mo go lo. Hello. I mo wa ni. Wallahi ni ronu ko bo. Olorun iwo la mo yin, won la mo dupe fun. Adebi se wa niyan. Aha. Olorun ti re waju ogun ni opa ibi ti le meje alakan fa ire ya logo tan sra present omo lati fa bola mo ko ye go ko papa fi re na kana kan gbare lo kana kana e je ngba pa bi wole lo ni opa ibi ti mo de ba yin lale jo se wa le abe abe jade eh olorun o gbadu agbuwa e fo wa adu ale abi ni si mo nbo won o ti de mo de ba yin lale jo
1: ode o alagbaje mo dunde o Bajo go to Genu Edale, Hola Bajaman

0: ke na o pelu ta wa wo yi ona wo leyin wo pe lodo ti yin o yi teyin feran ju eyin ma npa phone sun ni e ma tan le ni tori akoko ta te ni loni o to nkankan nta gbe wa loni baba ni ana le akoko yo lo o seju bi marun temi o fi ko lori eto yi e ja ja wo sira won kini di teyin ti e ma nta fun e ma fi pa phone yin so ke lo de te ma fi sare ke lo de ma fi se vibration awon kan ti e ni vibration ti e tun o tun wa o ke die I vibration idea. 0913655692 0913655692 eja wo yan bi
1: meji better pure come office lo o ko yin bulletin pe a o
2: hello sir
1: e se e ku ro le o ko yin o
2: evangelist kola wole
1: evangelist kola wole e ka bo sori eto
2: e mo fun re lo lu yawo mi
1: eh a lo re fwe yawo wa na ni
2: o da be o da be
1: a lo re gbe yawo nbe ni
2: Ami. To tele lori je so yen vibration food ni ma wa beri mi ma je
1: igberi yin le fi si
2: igberi mi do ma wa so da to ba ti vibration my bed ati mo fun ele kan pe mi fun ma je vibration
1: to adupe lowo yin evangelist kola won ni ilu iyawo won ni engineer victor adeoye engineer ali se wa ni lo ti lo re mu yawo adupe ayi mo wa ni adupe for long won agba yoba yemi no fi mi le je won ni nbe loju oku fi mi le yemi no e kuro le o ko yin o
3: e kuro le
1: o ko yin bule tin pe ha
3: lati of agaja adedoyin
1: mr adedoyin lati of garage
3: ben sir
1: oya an gbo yin baba
3: Ah, mo je nikan lowo ni isin o de fi call disturb mo e fanu
1: e ma npa sun te ba fe sun abi bo
3: tin ba di tin ba ya mo ma npa sun tori igbadu wa se kunu ma fe kun mi
1: je
3: ki ma de fe
1: se oru le ni te je lowo yen ma sin yin lowo ni
3: ale wa o ma kun mi ale mi de ni so te paroku
1: ke lo de te yin o san wo re fun e te je lo te san
3: Nigeria ti call lo bi ni ko
0: kọlu bi kọlu kọlin ti ni abi kọlu kan kin san ni adi era ko so ra yoji ayi na esa wo lowo fun ka ele ni ibale aya eh eh bari ba a pa yen te yen je lowo no wo pe o sa lo fe sun o sa wole ba ti e wole lagun be wa won ko sa wole lagun kan oru e je n pe kin damu e lagun kan oru awon ma npa phone tori eni tawon je lu
1: e je we ni wa bi e lo ko yin mo le tin pe a o hello eh

0: Arsenal gba Champions League. Ke ye wa pa phone sun ko le celebrate ke le o fi mo. Ada, alo dare ese meji yin o. Emi ti ni ronu cowboy.
1: Oju ayo, oju adun lo sun yo.
0: Won te rojo tun su lowo ta wa yi bayi. Oju ayo ni amo. Oju perun nbo die die na ni eje won ni wa bi na. O ko yin bi le ti pe eku asan o. Ah, e to mu.
1: Oju ariya la boso ni ade, oba ori.
0: Mo gba yoba. Yin mi nu. Fi mele. Hello, e kuro le o ko yin bi le ti pe a o.
2: Alaafia fun yin.
0: Alaafia fe yin na o.
2: Godwin Ladajo rin.
0: Mr. Godwin baba e kaabo sori eto adelebari.
2: Wa dagba o.
0: Ami Olorun.
2: Oko an balẹ.
0: Ami Olorun.
2: Eyo wa wi.
0: Se e mo pa phone sun. E mo pa sun.
2: Ojo vero.
0: Ha?
2: Ojo ro mi.
0: Ojo ti ro lo do yin.
2: Eh o
0: adugbo bo adugbo bo lojo ti ro bayi
2: en lajorin
0: ah eyin ni ka lojo ro fun gbogbo lorin ni kilode
2: yes yes
0: eyin le sun mo lorin ju ni
2: o mo pe woli ni mi woli ni
0: mi e ma lo baba
2: eh wadagba
0: ami baba ni awon ni kan lo adugbo awon ni kan lojo ti ro bayi o da eyin ti lajorin e ku ojo eyin adugbo ti o ti de yo de be na e fokan bale won ni oju lo ka boji eh oju lo kabo yi orun ba wa ran nibe na e je be ni wa nbi ogbo yo ba
1: bibi mi ka ma se lo loni melo melo ka se moyo alata swai swai
0: oh oh
1: ka se moyo alata swai
0: ai si ni weekend
1: ma de ka o ya lu mo ya lu mo
0: hello e ti wa mi o ko yin bi le ti ah

0: Hello, ẹ ti wa bi o ko yin o.
1: Hello, thank you.
0: E se kuro le o ko yin o. Adupe fọlọ Ọlọrun ni seto.
1: Ayo de bi lato jagboro.
0: Lato jagboro baba e ma npa phone sun ni ai bo le si ma se phone nte ba fe sun. Ki lo si fa?
1: Me gba o.
0: Ki lo fa te fi pa te ba sun.
1: Mi fe ni call ni ani.
0: E fe ki call ka ko fo yin ru.
1: Lo bi je ba pe ni mara, ba ri si se ba si so pada.
0: E si sun pada. Benni opolopo ma nso looto won ni ba ma pe awon koda bo jago meji lala abago mokan lala ba ti ji awon le rorun sun ti lo fi mo mo ti riro eri daada ebe si ti ri eri pe se ri nkankan wa wa to ye pe bọlọrun si dele aye ni se ra won to ba pe onisowo ni won tọlọrun gba fun won abi won je olowo abi olorun abi nkankan aboloselu to ti ri jaje ni o aboloselu na porisirisi opolopo won na ngba mi tan ba wa oru na ma npe koda mo ti le pe lago kan abago meji oru ni e lo sese po nsun ah nsun lago meji oru nsun won se pade ni nsun lago meji oru eh oru la won saba pe sugbon awa na to lohun gba fun lowo awon pe ah e wo orun na ni o orun na ni o e lo ko yin bele tin pe ah o e se e ka san o ko yin e kuro le o e ba pa radio yin ka le bo dada e pa radio yin
1: okay sir
0: e pa
1: mo ni emi en pa mo ni se ba fe ko
0: mo le se wan sun
1: mo ma bi mo si ko ba ji o yin ati ko ni
0: e ma binu phone e fi si speaker eti ogbeji ni yoruba en gbo yin dada ero oda mo ba kan tanra mi ni e je se bayi ki n we nikan si ki n lo sabala to kan e lo ko yin o
2: hello baba
0: e kuro le o ko yin o adupe o ami o baje ti o
2: olaani ami
0: ami o ko yin o
2: e ni pajo nitori osisi owo ni ni ko si ti gba ti won le ko si se owo lati gbari
0: e ki pa phone sun
2: Ọlọ́run ò dé ń parí láti jọ mo tún lò.
0: Ọ̀dà ẹ mọ̀mọ́ pa àwọn àǹfààní pọ̀ nínú kéèyàn má pa fóònù sùn. Ọ̀dà àǹfààní pọ̀ nínú kéèyàn má pa fóònù sùn yóò kó má pa fóònù sùn. Ẹ jẹ́ ń ṣe báyìí àwọn àlejò mi mo ń lọ sí abala kejì abala mẹ́ta ló wà lórí ètò fótò ní abala mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀.

0: ọlọrun tin da bira ninu ijo kerubo ati sirafu ni tesiwaju tun be ni agbegbe muritala nilu ilorin ibare o ọkọ ọjọ kẹrin mọ le gbagbe eleyi tọlọrun da lara ni bi soju olosu osu yi o kojọ akasi ara melo la fe ka ninu eyin adipele re ni e ma gbagbe o isoje alagbara ti mo waye ni gbogbo thursday keta ninu osu tosu yi tun wole de eyin ko yi iko ati iriju olodumare nbe lori eto pelu mi lowo lowo bayi o woli Moses Ademola ati won lajo mo foro jomi to roro laarin iseju pere ti ta ni lori ategun lasiko ibaba woli e ku dede asiko isa o
1: ah olotu e seun
0: yes sir
1: e ku ise oni
0: adupe baba to inu wa dun ayo wa kun
1: adupe
0: eh e ba so gbolohun rase kan jade si gbogbo aye to ngbo wa lasiko isa
1: gbogbo ti to ngbo mi jake jadu agbaye e gboro oluwa lateni woli re ni oruko kristi jesu gbogbo bi te tin ra koro
0: jesu
1: orun afayin dide
0: ami jesu
1: owo kan wa a npe ni owo iranlowo
0: abi si o
1: owo po sugbon ise ti won se po
0: ototo ni
1: eh o sugbon egbo owo eleyi ti mo pe si aye yin
0: jesu
1: oni owo ti ran ni lowo
0: owo igbedide
1: ti si nfa ni soke
0: nfa ni soke
1: eyin te gbo te sami mo pe owo yi si aye yin ko fa yin dide
0: ami jesu
1: jesu kristi oluwa wa
0: ami ami ami loruko jesu baba woli ka ma ba de na penu lori eto fun ti akoko yi
1: e seun
0: e fata akori tolorun fun wa fun to si baba ibo ni emi mo tun gbe wa lo ni bi soji ti osu isa
1: adupe lowo olorun ah ni osu to koja awa ti abantele irajo ifata
0: yes sir
1: a ri pe oluwa ba wa soro kan eyi to lagbara ah a so wi pe ko to keyan ri anugba sugbon keyan gba lona to to eh ko to keyan ri anugba sugbon keyan gba ni ona to to be ni ni osu to koja a so nipa sisi ona aye titun opening a new and a living way
0: sisi
1: ona aye titun
0: ona
1: yes ona ti won ile aye ti yan fe gbe ki yan mo gbe ni ona oto ona otun
0: ko jato si beyan tin gbe bo atayin wa
1: be ni ah igba ti oluwa ma ran wa lowo pe ka le ri ile aye otun yi gbe afi ke owo kan fa wa soke
0: kabiyesi o
1: be ni
0: a je gbe awon akori ti olorun fun wa nibi soji baba
1: be
0: ba wo lati gba o ti le lodun kan bayi o ti soji olososi tin waye e wa ja kiesi e ja silekun e loko kejeje ni eji eta arun ewa korobaliya
1: wa
0: ri wipe akori to lo fun wa lososi baba ni sisentele ni o lagbara
1: baba sisentele ni baba
0: o tun fun wa ni tutun losu yi
1: be ni a o fa mi soke
0: kila
1: wisa awo fa mi soke
0: kabiyesi olodumare
1: I shall be lifted up
0: awo fa mi soke
1: bene awo fa mi soke
0: eyin te ngbo wa nle eyin na so be eni awo fa mi soke
1: awo fa mi soke
0: baba eni so nle sa
1: I shall be lifted up nti oluwa fun wa ni osu yi gege bi akori ni e pe awo fa mi soke gbogbo eniyan to wa laye no lero iran lowo emi pe iran lowo ni ko se mani
0: ko se mani
1: bene koda oku to ti ku gan nilo iranlowo
0: kabiyesi
1: tori igba to ba ti fe fi orun pa yin
0: awon kan lo ni lati seto
1: e iranlowo lati gbe lo sibi to ye ko wa
0: kabiyesi
1: so ko se ma ni ni iranlowo a nilo owo ti o fa wa soke olorin kan wa korin kan ori e mo lagbara o ni owo to ma gbe mi goke ma re wesi o oke giga ni mo fe logun oye ye yi olorin ye pe eyan n dede goke lai se pe
0: afayan soke
1: be ni so irin ajo to su yi o ni a o fa mi soke ki se aba ase ni so eni to fe wonu ifarahan re lo la n pe ninu osu yi
0: ti bi soji to su yi
1: pe e mo bo tori pe ki se boya won fa yin soke
0: igbedide re de
1: iwo alfa soke ni
0: dandan
1: ni ko goke to ba ti se tan be ni
0: kabiyesi baba ijo wo ni soji alagbara yi o waye
1: ah pelu ore ofe lohun on 15 thursday
0: ojo ke
1: ti osu ti a wa yi be ni
0: ose ta wa ninu re
1: ina ni ose ti a wa yi be ni
0: kabiyesi olodumare
1: on 15 ose ti a ta ba na ga wa o la ri be ni
0: ah akori tolorun fun wa fun to si o mo lagbara gba a o fa mi soke
1: a o fa mi soke
0: iwo na ma fowo re so ya nle pẹlu idaniloju lokan re wi pe a o fa o soke bi o tin darapo mo ogologo awon mo olorun nibi soja lagbara ti o waye ni ojo thursday yi thursday oseta wa ninu re mo gbagbe o oni ni ojo aje ojo monday ola ni tuesday wednesday ojo thursday ni soji yo waye ninu gbagan ile ijo se keruwo ati serafo ni tesi waju ton be ni agbegbe muritala nilu ilorin ibe olorun tin dabira o ibe ni olorun tin se bi oba lasiko ta wa ijajo pade nbe ijajo pade jesu akirisore o yo si se ti e owo nla olorun yo fa wo na goke iwo na ba won eyan nla nla o ba won jeun ni ijoba loruko jesu be ni ori o o ku ni ku eyin baba ago melo ni soji yo bere gan ni ojo thursday
1: ago merin abo isi ati gbera so awon olomi ati ma fon fere won ti ma lulu lati pe wa laye olorun so kale ko to di ago marun to ku iseju medogun
0: yes sir
1: isi ma gbera so ni pere o abi onile ati alejo oluwa so fun wa pe ka gbadura pataki ninu isoji ti o su yi to tu to nbo ati osu ti o ma tele ti a o fi pari odun
0: yi
1: oluwa ni ka gbadura lori awon akobi wa
0: lori awon akobi gbogbo alabi amu fe ke fiye si oro yi daada o
1: lele keji oluwa ni awon ti won ti pari ilewe tan wase tabi awon ti won te gule lo si ilewe tan won na wo na bayo tan wase oluwa ni ki won mu cv won dani awon ti won ba ni credentials kon ko dani church oni gba lowo yin o e na soke ta jo bo lohun so pe akoko ti to nwa ise mo ise ni ko mo wa mi so a jo na soke ta jo bo lohun soro ni so adu awon akobi oluwa so wi pe awon eni bi nowo sita won fe mo fi akobi da awon eyan loro mo si so loruko lohun alaye won oni kan wa leyin okan
0: mi loruko jesu
1: atomode ati agba to ba ngbo mi bayi e mura osu meta to ku ninu odun yin gege bi abiamo ti o fe jere omo e mura to yi adua ko bi o wa fun odidi osu meta ti a o fi pari odun yi nipa agbara je jesu a o ni kabamo ati akobi o ati ti wa laarin ati abigbeyin ko se yi ti a o sonu loruko jesu
0: kisi ati loruko jesu
1: so bakan na mo gbagbe oko ti o da wa padara si ile to wa o si
0: leyin soji
1: o si wa sibe ko yi pada bakan na e mo sofo gbe omi wa omi adua wa ti a o pin fun omode ati agba eyi ti a o jo na soke ti a o gba adua won fun ra wa lafo ra wa si ba ko se to si ile nti bi sile ri ba se ti to fun ra yin le si ti o na soke ti o si jo gba adua si oba awon ba awon to wa ni osu to koja won ri pe a tete se adua ti sami ororo a fe ka ri ti ma de ki a le ba awon ise isin yi nipa agbara eje Jesu Christi a o ri aanu gba
0: ami loruko Jesu
1: bakan na e mo je ka gbagbe wipe ile ijosin wa a lo to ka mura dada sugbon a ki n fi be gba sokoto laaye awon to ma sise ti o jo mo ka wo sokoto boya ke ti mura kale ke le fi ro sinu baagi yin
0: ti le fi ro sinu baagi yin te ba nbo
1: bakan na a o ki n si
0: ori ile
1: lo to na ko sibi ti a ba do si to do kin gbadura ki n wo bata wole gege bi eto ilana isinu ijo wa so a fe ka tele won ni ti wa si n se ni rome te ba wa rome e ba won se nbe so ba wa si n se ni ona odo ti wa niye so a o ri anu gba
0: mi loruko jesu
1: bakan na aye wa fun eri lati wa jeri gbogbo eni to ba ni eri e le pe si number e fata
0: o ya baba e ba n fi number yen le
1: 0701 666666
0: e wa te 6 marun
1: 36
0: e ja mu le ko
1: 0701 666666 666666 36
0: ta adugbe e ye gbo be ba woju ago ri pe akoko yen ti ko wa ni roga on sare tetete ni bo ba tu di ola nipa nu olohun a tu lanfani lati jo ma pade lori eto ta ya soto yi le ta fi sori soji alagbara ti ma waye ni thursday keta ni gbogbo osu mo gbagbe wi pe ojo thursday ose ta wa ni soji alagbara yo wa ta ni efata ninu gbogan ile ijo si kerubu ati serafo ni tesiwaju to nbe ni agbegbe muritala nilu ilorin e ja ma lo foto ni bo ba di ola a tun pade ma fowo eso ya wi pe alpha mi soke ma witi e na so pe alpha mi soke o tun di ola loruko jesu
2: unto you that answers prayers shall all flesh come. The Cherubim and Seraphim Movement Church, number one district headquarters in Loring, Kwara State, invites you to a power-packed revival tagged Ephata. Be warned. Every closed door is set to be open. Come every third Thursday of every month, time 4 to 7 p.m. As the Lord is set to bless you in prayers, word, and spiritual songs. For inquiry, contact 0701-666-6636. Prayer is not for prayer warrior. Prayer is for all men.

E kaabo pada iroyin ijake jado wa ilo sin desi ti gboyin lati Canada Monday 8.7 FM ni lo ti lorin yoku royan ri lati le okere Minister foro na agbara nle Saudi Arabia iyen Obaba Abdulaziz ti seleri o lati gbe igbese to gbokan fi down soro akolu gbogbo ti won se si awon papako ba lu lekun ati awon ojuko to je ti eyi ti won tin wa epo robi lojuko na gabi o seun waye latodo awon iko Yemen Iran ti won se atileyin fun Houthi movement won ni Obaba Abdulaziz on lo soro ninu afin lole eto kan to fi soro jade papa julo loni ojo aje nibi to tin dupe lowo awon alase awon ile ise na atawon to seto gbogbo laina ni awon akolu ti won se Obaba Abdulaziz si seleri o pe orilede won ni awon yo pori gbogbo awon ipeninja atawon dojuko won ni ojo aiku ti se ojo Sunday se ni omale Pakistan kan ni won se kupa ninu akolu ohun eleyi to waye ni ojuko to je ojuko ti King Khalid International Airport ni papako ba lu won to je eleyi to je olulu be yen ni bi awon alase ti Saudi bi won se salaye oro won leyi waye o leyin ojo kan eleyi to je pe won se akolu lati oju ofurufu se oti eleyi to tun se begbe mi lorun eyan metala eyi ti o mo ki won ti ojuko na pa iroyin bakan na lati ka ti okowo se ni are le US Donald Trump ti n doju ko awon ibenu atelo lokan ojo kan lori rungba re lati ma kepo disu wole lati le Russia latari bi ogun se n tesiwaju ni le Iran eleyi ti won gbe jade won ni Trump lojo eti Friday o kede pe are le Russia Vladimir Putin lo ti gba pe awon yo yonda iyen egberun lona odorun 300,000 tonu epo diso ti awon yo ra fole America ti awon oja lagbaye leyin opolopo awon ko ojo mi ti won gbe kini ohun awon ni eleyi lo waye leyin ibuwolu kan ti le asofin ti won se ti won fi pon ni dadan fun ile US pe ki won fi ofin ijiya je ni ki won fi de awon ti won ba n gba lero abawon orilede tan ba fe kepo wole lati le Russia iba je epo abi epo disu bi ose kan seyin won ni igbese to wa gbe ilu di iberu atelo latodo awon egbe oselu bi Republican ati Democratic ti won je awon asofin be ti won ni gbagbo pe eleyi tako awon ofin ta won se nile US gabi won se ni won sa so pe epo na ni won yo gbe jade iyen epo disu ni egberun lona lona odurun tonu ti Trump so pe ile Russia won tun pese 500 iyen egberun lona 500 tonu losu kokala ati million kan o le nigba to ba tun tayo odun na iroyin leka ti amulodun okorin afrobeat ni ayira star leni to ti salaye pe won ti di akosile o fun gba koko bi onkorin le adunlawo ti yo lo ri kopa nibi dije national football league nfl ni abala ti won fi nsimi to fi lo ri sere fun won won ni onkorin na to ti gba opolopo ami awon ami eye lo ri da won lara ya ni ojo eko ni papako ni papa isere ti Tottenham Hotspur Stadium to wa ni London leyin ose marun ti won ni won gba idije na ni Philadelphia Eagles ati Jacksonville Jaguar won ni onkorin na ti won poruko re ni oyin kasola Zera Adiribigbe iyen Ayeresa ni o kokko ni iwoye lagbaye ni odun 2021 leyin orire to gbe jade to pe ni Bloody Samaritan won ni leyin igba na ni ontes waju bi o se di eni to je mo le mo lo korin le adulawo ti o si nde be to gburun jade lo si awon ile okere ati eleyi to ti gba opolowo ami eye nile agbaye leka ti ri daraya bakan na won ni se ni akori mo gba iko ti agbawolu Rangers Fidelis Ilechukwu ni won ti kan sarasi bi agbawolu ele fi o kan sarasi awon agbawolu re o fun iparibiri ti won ko fi ni itami ayo si iko agbawolu Barao FC won ni se ni iko agbawolu Fly Antelope ohun ni won gba pelu iko Barao FC ohun lami ayo meji ti won gba ni papako ti isere ti Sani Abacha to wa nilu Kano lojo Aiko ifeyin Okechukwu leni to je pe on lede
saju fun iko Rangers on ni iseju meji din ni ogoji saju ki Joseph Atule ko to da ideje ami ayo npada fun iko ti Barao pelu penalty ti won gba ni iseju kerin din ni ogota won ni Aliu Sugao won to se be je ami penalty mi ni iseju meji din ni ogota eleyi to mu ki won ma lede ko to di pe ti bere onwodo bodo o wa je ni 90 minute iyen iseju eleyi fun iko ti Rangers ti won fi je ami ayo meji meji bi lechuku wa so pe inu ndun bi won se jogba omi ayo meji meji

0: eku dede asiko yi ni gbogbo aye kaye te tin gbo wa asiko te n gbo eto yi se da da la ba yin o se ka mo tanra wa ma se logun ko so n ta le fi ilera ko so n ta le fi we o gbogbo ile teyan ba ko gbogbo oko teyan bara abalajo tawon agbabo ti won ni ilera ba ilogun oro ohun ti yo gbodo fi sawewa ohun ti yo gbodo fi owo yo boke mu ohun ni ilera o e wa fi apere te ile ise health code health code eyi na mo wi pe baba soro nipa ile ise o mu oro ilera ni baada lokokodo oka gbogi ni health code je o iwo satide e wa je ma fi le kiyin ka bo sori eto nibi te ti lanfani lati ma pade ogbeni sibe sibe e a jo seto ti akoko yi ni tori bi pe yo se gbogbo apatapata porogodo lanfani gere gere ba ni agbe wo toko re leyin ogbeni sibe sibe etuku dede asiko yi lekan si o
1: olotu e se aku akoko yi
0: adupe
1: gbo ibi ti ikani yi ti won ti gbo un mu ki wa wi pe aku ojo dara dara yi
0: e se un inu wadun ayo wa kun e ja ataki ni ohun kokan kan tori arojo mu soloko baba soro nipa ile ise health code baba kini ile ise igbedani gan
1: e se olotu ile ise health code o je ile ise to je alternative medicine oni won pe ni health code awon bi won se ntoju lati sendale aye wa awon local ni won ntoju la ntoju ara wa eh biwa koko bi eyi

0: code na wa gbe eto ilera wa.
1: Okay.
0: A ni awon instruments awon ero igbalode ti ko ti isiru re ni agbaye
1: ri bi esi olodumori
0: oni won fi yo ora kuro olati ora ora ama ama di liver eniyan
1: ama se akoba fun ara
0: bo
1: po la po
0: jo po ti oni je ki ara ki o se dada
1: olodumori
0: awon mi ni arthritis ti on pe ni awoka awon mi ni chronic rheumatism lagun awon mi won ni ewo ara riro ni awon mi bi won se ranju kale ni for good 6 months mo ti ri won ti won
1: kile o fe mo
0: be ni fun odidi otu mefa won oriri orun osun
1: kabiyesi olodumo
0: be na ni orisirisi ni ero ya ma awon mi ni stroke ropa rote awon mi fibroid olotu mi o ni teyin ewo akoko ta wa yi akoko ti o wo rara ni nitori pe boya tori bi ilu se ri ni opolopo awon eniyan lo ni won se aisan asokan ni won dabura because a lot of them they are working cops ele mi ko le ri opo na opo
1: re lo kan sira won
0: ti o fi di office
1: ya ti mo mi hele hele
0: gule gule o da yin mi teyin olotu
1: eni so le
0: serial code gbo awon imbalances in the body system
1: awon kudie kudie to
0: so lo ma yo life pe on logun sa bi alafise
1: kabiyesi olodum
0: and eru okan ninu won ni awon obirin mi ni fibroid awon okunrin mi olotu mi o teyin won agbara ti bo lowo awon
1: bi ele je battery phone re
0: because
1: o ti lo yan
0: yan e so fun ye posture ti ti pa opolopo sara awon okunrin nisin bi to ba de ti wo 1% kiloku
1: otan nkan
0: yen si ti agbara okunrin ba ti le bo lowo re odi yen teri and that is why today every our weddings ti won ti na millions of naira o collapse kilova okunrin o le se nkan
1: kan ko le se
0: ko so pin ti o gba ati bebe ati bebe lo ni olotu
1: to baba on te wa yan na te ka le ye ogbeni sibe sibe eh oni omo me tari ibere to kan yi si ye ile se earth code won se agbe kale to kan ni ipinle Kwara le ti o se to lori telemun lanfani baba ijo wo ni eto idani leko yi ijo wo ni o waye ati pe bo ni o se logan
0: olotu ola ati otula ni o waye
1: ola ode yi ati otula
0: ati otula ni ago mesan si ago merin role
1: ago mesan aro
0: si ago merin role ni Equa Event Center ni Ilorin wa nibi ni challenge
1: ni Ilorin ta wa yi
0: be ni olotu
1: lola ode yi ati otunla
0: be ni
1: to baba eja tete na wo gan kini ohun tori pe akoko ko ba wa sore won number wo la won eyan le pe bayi bayi ba ti seto tori pe mo mo ko te fe salaye te fe yanana fa won eyan o po gidigan ati pe awon eyan o se se kari ninu won ti won fe kopa ni bi eto idanileko ti o waye lola yi ati otunla e sare ba n pe awon number yen jade
0: no ba won
1: 080 333 3 3 4 6 4 6 4 1 4 1 20 20 ejamu na kasi
0: 080 330 3 3 4 6 4 6 4 1 4 1 20 20 ekeji 080
1: tabi 080 39 39 63 63 63 63 73 73
0: be ni olo
1: to awon number yi e ma pe lowo lowo ba tin seto itori pe eh eto idanileko ti o waye lola ode ya ti ni otunla ni Equa Event Center to nbe ni agbegbe challenge nilu Ilorin yo se ona anfani to po awon ero igbalode eyi ti ile ise earth code leyi ti won ko wo lude yi yo ogbo eyi yo mu ki eto ilera re ko dangadia yo si mu ko fese ni le dan eyi ogbeni sibe sibe eje sare bere lowo yin ko to di pe a ma di gbadagbon wa kuro lori eto fun ti akoko yi kini pataki dani leko igan tori pe beyan ba nlo bi kan o gbudo mo irede ati bi ibi tin lo bo ti se pataki to eje kan wara le mo
0: be ni olotu seri agu ara wa opolopo awon eniyan seri ije ku je ti baye elomi je
1: kabiyesi o
0: opolopo awon awon nkan ta nje ya ma ko ba wa awon lo mi bi won se wa yen mi ni to awon na mi di bi won se service moto won ti won se radio won ti won se wa seyin awon na mi di ki won service ara won nitori pe opolopo kan lo lo ti ju titi okuri rin loju titi
1: Ano be kan ri
0: nitori pe agolo lo wa lara re o kan da so bu mu le that is why today every year opolopo iku po re pete won ni ana o subu ana koji elomi ra pare ti lo ese re ti lo oju be ori mama e wo accident n gboro ni ah ewo machine yi yo ko o siru le fe ni reta wa yi a feli feli mode and kila so ni wi pe bi bi ojo ba ro lotu ti o gba dota koja awon drainage si e kan ri loju ese yo ya ko titi kilo fa ki keke ti di gota
1: e lo ti di gota
0: ni to tell you pe gbogbo agu ara wa ngba mi elomi gbogbo sel e ti ku
1: kabiyesi olodu
0: gbogbo awon vein re ko si blood circulation kankan
1: eje o raye san
0: be ni pe
1: o
0: raye san ko si eni to le wo and that is why wa ni ero ero ti igbalode ta so nipa re yi to je pe yo straighten gbogbo awon ibi to se kude kude gbogbo awon gedegede inu yen yo fa kuro and on the wall of ma gbe that is why today sir mo be wa ja mu ilera wa ni okun
1: no ko kudu
0: mo fe gbogun mo fe dogbon omo mi ni aya mi ni oko mi ni nkankan ewo bo ba ti lo o ti temo
1: pare ni
0: that is why your health should be paramount should be number one and that is why today China is over 1.5 billion on it
1: wow
0: bi eni ya ba ku logo won odun ofo mi nibe
1: bi eni so
0: ni ba won ti ma wa mo la ti won ma pa won e mu re won ma pa malu that is why we are telling you today pe eje amura because the last time in China is 150 to 200
1: wow.
0: I stand to be corrected and here ni kankan awon orisirisi ayewo la ma se fun yin lati ola yen
1: lati ola ode
0: be ni a wo blood sugar re a wo bp re a enje yen go so fun wa equipment ta ni yen ro igbalode yen yo so fun mi aso to ba ni sugbon ko to le se nkankan ta ba ti ayewo ta se fun o egberun meji pere ni instead of 15,000
1: pẹlu gbogbo n te ka le
0: yi be ni olotu
1: egberun meji pere
0: ni o fi se ayewo ara re
1: kabiyesi olodumare
0: to ba wa si ayewo ara tan to ba di pe yo a se toju re pelu enje yen owo ti wo fi no mu owo da ni o tori even if you time there's nothing that is free
1: beni
0: and that is why today an pe ehun eniyan e jade kuro ni bi te wa because if you fail to move out from your comfort zone oju kan na ni wa wa bi odo adagun and that is what we are saying today kini awon target wa awon wo gbogbo eniyan lo wa fun ko ba ojo ori o mo ti ri awon omo 15 years 18 years to ni cancer ati lawon to ni fibroid ati lawon to ni bad eyesight ati ni orisirisi won ba yen awon ewo na gbogbo eyan ni sugbon awon to ba ti se won jo mo ijoko elomi le wa moto lati bi de nibusa o le wa de kalaba
1: ti o wa lori joko
0: opolopo waka awon accountant awon bankers awon tailor ati gbogbo iseda omo eniyan patapata ko si eni ti o ye ko service body o le mi fi ma so wipe gbe ara re lo si ile iwosan mo je ki iwosan ko gbe
1: owa mo je ki aiso gbe oro si ile iwosan
0: ba ti gbe owa wahala de
1: mi le kabiyesi olohun
0: and that is why today mo fi pe wa e je jade wa every life need addition olotu and I don't need to tell you what is good we're gonna to yo koko ni koko ninu mama o ton to ndamu re nze to mo logo sabi alafi se awon enye ya yo yo kuro ni mo si yoruba ni won ni da wo
1: lo mi yo ke
0: won na jade wa ko wa won ti o sele si o
1: sa oda egbo e ja pe awon number yen lekan si ba ba tin kuro lori ategun bayi e ma pe awon number e ma gbagbe o ona ode yi ati otuna ni eto idanileko yo waye ni agun meso wuro si agun merin irole ni Equa Event Center Equa Event Center to nbe ni agbegbe challenge nilu ilorin oya o awon number o re lekan si
0: 080
1: 080 0800 390 63 63 63 63 73 0800 390 63 63 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73

ni oruko Olorun ala pelu atileyin asiwaju eda tun je Muhammad ni mo fi kimumi ni ati mumina mo ski bu balesin Christ la papo na o bu balesin bile patano mo ki ibanu je wa ala ofo Olorun ala koni fi kangun aye en ko kan wa oruko temi ni King Asiwaju Adeyemi Akinrele ti mo je alase atuludari le se wosan bile agbaye ni Dr. Worm International Apps emi ari agbomola ile yoruba oba isegun agbaye asiwaju gbogbo ni segun ibile jake jado ile de Nigeria mo ki wa pe a oni faisan lo gba o mo de tun ki a pe aku osu won osu baba awon osu merin to pari odun niyan September October November December ayo ta fi wo ayo na la fi buri gbogbo osu merin to pari odun olala ila ila la o labebe oselera n lo lowo lowo nilu ilorin to ba ti wo ilu ilorin so gbo n lo sodo ta to ba di odo ta bo le le party grease ile bo ala dede n pe tele o ti n pe lati grease bayi o ti lati grease bayi to ba ti bo le le party grease yen o ma ri complex yen o fe gbe ti le po party grease asi shopping complex o la wa so bo ba ti wonu complex to fe gbe ti le po party grease yen o ba ti gori oke complex yen office akola posi awala wa nbe egberun kan lowo card egberun kan abolo ogun apapo 25 aparun ajegun ofe ni ero igbalodi ofe ni o to ba be case ti e full treatment lojo mo to be lana ti ba je la so fun elobi sin be to gbogun aye nti e be lana ti ba ti je la so fun mo fe le ki gbogun megbe apogun bile Nigeria Abasuitica Yusuf of Nigeria haun ko to ba fe darapo megbe alawon governor ni pile Oyo ani governor ni pile Osun ani governor ni pile Ogun ani governor ni pile Niger ani governor ni pile Kano ani governor ni pile Niger to ba ti lawon governor governor kakiri ni Alhaji Abdulkim Olaya awon ni governor wa ni pile Kwara to je pe adare ti e si won to ba ti pe number bo ti rawon governor anfani wa lati darapo megbe opolopo anfani lo si wa nu egbe yen temi are gbogbo fe gbe apo ogunle Nigeria national president mo ki gbogbo megbe pe akudede asiko yi o egbe haun ama tesiwaju o eja gbojigu wa loke lohun atadu ati won se fun wa ari agbomola opo meji o be ni opo meta o fa tin bere pe sari agbomola niyan ari agbomola opo meji ya ton gbe mo je oye mo boye ami eye ari agbomola ile yoruba bo tun je are gbogbo fegbe apapo abolo two of Nigeria egapon awa opo komo ni janu omo o le dojo waju kara nkan to fe mo luko wa o komo se pataki o ko ni se pataki en la vi tojo ba papo lo awa ni joba fun ni aria gbomola Nigeria limited lati wo corporate affairs commission sheshi aria bomola pomiji ba ni opo meta o eku akoko yo.

kato ma te si waju ninu eto eje asadua fololufe ka pe sola lesin ko gbadua fun awon ololufe iyen ka ma fi orin yen kira wa kabo sori eto se dadi ti de bawo ni sa awon mommy ti dana e tin bora ko si yonu o eje ajo gbadun eto tale oni gege be ti mo pe abala meta leto yen ko dani abala akoko irin ajo ofe eyin iya wa esumo di ero radio abala akoko toni eyin loro yen kan pupo ju ije ijo abara wa soro to fe se bi eni okidie abi lo sei abo mela agbe lelefe awa mun to da to se kogbon nbe jade iyen labala akoko irin ajo ofe abala elekeji nta gbe yewo labala elekeji loni ipepo ebepo awon okunrin bi won tin pe wa lawon obirin na npe won ni ekan junjo ni mo ni kilode ko si ntin kan aloju oluwa loni le ati ekun re obirin lalejo wa lale oni won si ti wa nkale a gbadun ara wa labala elekeji dada abala eleketa egba mi moran mo lota lota owo fe bo agun kan owo da paadi bo lo ti je kin won gun gan kin ni won jo bo ni debora ti deni tin jo nkan iriri aye gba ni o soro ro fe eyan afe ni oro ba soju e ewo e mo mai ti sun ale oni o dun yato kasun layo ale ojo monday

0: Hello, Eka Leo.
1: Eka Leo.
0: Yes, ma.
1: Ekwetu.
0: Olorun ni nto, Olorun o mo ni le yin ko ndi eroyin.
1: Abi o je.
0: Erakun, bi yo baba wi ba hun, kini won pe leru gan.
1: Ah, ile abe yin okun yen pe ni eru.
0: O o pe eru la ngbe kiri yi ta wa gan omo.
1: To po ju.
0: Olorun mo de eru yi nu o.
1: Abi o Jesu.
0: Ah ah. Mummy, you fair. Hello, Eka Leo.
2: Yes,
0: sir. Eka Lesa.
2: Yes,
0: sir. Yes, sir.
2: Evangelist.
0: Ni woye ti eyin eso obirin e mo nti won joko ti ama ni woye ti ki le ro pe won joko ti
2: jo da fa won obirin to kokoso
0: amen.

0: evangelist ni tibitibi ni o elu e ka le o e ka le sa o so we yin okun lale yo
1: gajuru lato sire joja ogana ori akobe ka wata
0: oganla oju akiriki amo mo ri popo
1: eh
0: wo ko da o do be lo eyin e so bin amo ki le ro pe awon Wani, my name is Ayoba Mire from Gakanbi. Walai, iro ni won pa. Ah. Won tun ko ni capital letter ni won ni O K O A. Ah ah. Eh, ti yin po. Elo e ka le o. Hello, Ekaleo.
2: Ekaleo.
0: Ekale, sir.
2: Ekwetu, ha.
0: Ah, enyo kuni le, jangwa ya wawra yi, wali ki wosu utoro nti nse le gagan funwa.
2: Eh, mabwe lati le, utoro si le nuwa.
0: Ah, ah.
2: Ebe won ni oma, na wan joko chi.
0: Eh.
2: Ewo, oron ti brother mi sotani si.
0: Eh.
2: Ewa, kalo ko joji bi mabi maron si bitan.
0: Eh.
2: Yosi formale yo to ko lo sibo mi. Ki wa lo bo mi.
0: A si n sadura pe Olorun mo le ku ondi eru e. O si mo mo da eru le fun re o lo.
2: O da eru le fun ara leru eyi to n pe leru.
0: A je po mo ko leru.
2: Eru yi to wa gaga lo wa lo bo mi.
0: O.
2: Eru gaga ga ni ta n gbe kiri.
0: Pe eru ta n gbe kiri gangan ni eru gangan.
2: Eru ta ba ti wo to bere ba ni de ba se tori awon omo mi.
0: Hmm.
2: Don ko o fe adape o le ni won pe omo mi so le adape ni oruko mi ni alaja juwai
0: lati eye nkorin ah ah eru ta ngbe kai ni won jokoti olomo le ku ndi eru yin o ah olomo de eru inu o mo nbo e je nsare de ka ku lowo ja
3: gbogbo eniyan e wa gbo
4: Lotun lotun lojo yo Jerry Gold lo tun de o pelu awon nta le lo fun ilera wa e ba nki awon eyan Jerry Gold
5: a ki gbogbo eyin fans wa o
4: yes sir
5: ah lati le se Jerry Gold wellness therapy
4: yes sir
5: ta wa ni Logomoso ah eyin ti wa ni Kwara State a kin yin o
4: okay
5: ah ni oni a fe so nipa iwosan ni lai logun
4: okay
5: but mo ni kede kan kede pataki
4: yeah
5: ah se ni opolopo igba ti en ba ti le ni 40 ko e ke mo je sugar ma
4: awon kan didun
5: te ba mogi oyin leke lo
4: okay tori pe yen je raw material
5: be ni oyin gidi wa common tori e ati gbe oyin gidi wole Jerry Gold honey
4: okay
5: Nafdac approve
4: okay
5: o wa ni one step pharmacy
4: okay
5: ko siru size te fe
4: teni
5: imbe
4: bo si wu ko
5: atun afi alagbata ka kiri Nigeria
4: okay
5: na loni e se ka lo si the business of the day
4: okay sir
5: quantum energy
4: Yes sir.
5: Won ni wosan lai logun. Awon ibo to nse ogun na fi ya wi pe apoju lo ogun to ni chemical. O ma affect aguara yi na ni. Lo fi di pe to ba ya ri pe ogun mi o sise mo.
4: Ninu aguara. Nigba to ti wa addicted ati lo.
5: So a ma so nipa nkan meta. Number 1 is quantum ceramic plate.
4: Okay, ise kini se.
5: Aboni.
4: Okay.
5: Plate ni.
4: Okay.
5: So inu set plate yen. Cup meji. Flat plate meji.
4: Okay.
5: Ati abode le jamala.
4: Okay.
5: Meji lo awon je mefa inu wa
4: mi.
5: Se di plate yi. Te ba si le ra, te fin jeun. Gbogbo aisan to ka ti jo mo. Te le to le gba jije,
4: to le gbenu wole.
5: Wole.
4: Okay.
5: O di bye bye.

0: E kaabo lateka polowo oja. Gbogbo eyin te npe mi labenu. Number te fi daseto 07091 36 55 69 52 09136556952. Ese won o be ba ti pe number mi to yato si yi ti mo pe oni. Eyin agbole jasi o. Elu e kale. E tun mu o. Aki gbogbo eyin ti e n wo te de n share lori Facebook. Gbogbo be se n comment te n share gbogbo e ni mo ri o. Gbogbo be se n like. Adirogba Samson. Ayo mi di omo Tayo Adeyemi. Emmanuel Idowu Ikuoye. Timothy ST. Ajibola Esther Oluseyi. Won po nbe o. E seun gan ni. Samuel Comfort. Samuel Olawoye. Be se n wo eyin na e ma ba wa share e seun gan ni. Olorun ma le yin ku o n di eru yin. Engineer Yinka Olorun Toba. Olorun Tola. E ma ma binu. Hello, e kale o.
1: E kale.
0: E kale ma.
1: Yes.
0: Ese o to ni tan baba wa un wi ni abibo lo ti ri. E je n kokko sadua fun yin ya wa. Olorun mi le n ku n di eru yin o.
1: Ami, ami Jesus.
0: Amen yin o gbe dobu.
1: Sori, emi na mo pe lekan Prophetess Elizabeth Abiodun na ni lati
0: Lati Ila Orangun.
1: Ilu Agoja.
0: Ilu Agoja.
1: Yeah, ni Prophetess.
0: Okay, thank you, ma.
1: Mo pe lekan ti mo so wi pe isale la n la wo bi n joku ti o.
0: Mhm.
1: Ori like ti sale omo o le yoju.
0: Mhm.
1: Ori ti o ba ti ti sale ta n wi ni ah e mo je tan yo n go tun lo bo mi.
0: Mhm.
1: A ko paro mo mo ni o ke si omo rara.
0: Oro ti yanju. Eseun. A je pe omi la ko te ka to te yanrin odo. Eru yen gangan. Lara gudugudu meje. Ti won ba ka meje je pe eru na gbodo wa ninu gudugudu ati ya. Gbogbo eyin te ngbo wa lale yi Olorun oni le yin ku oni di eru yin o. E je a wa bo soju agbami eto gan bayi. Ope pataki lowo ile ise Abayomi Bread. Won fi nti won ni se atileyin lori eto yi. Won ni ba won se n gbo wa lojo mejo inu awon dun awon gbadun e gan ni. Won na awon tin gbo wa ka ma fun won buredi. Abala ta won wo lo yi. Iyen ni abala ka abala idile alayo lori eto ka sun layo. Ta ba ti bo si abala to keyin lori eto yi. Ite ti ma gba awon toro kan ni moran. Iyen abala egba mi ni moran. Eyin te ba pe lati agbegbe ta wa yi to ba sun moto si. Ite pe ati gba bi koja o le niyin lara ko ni na yin lowo oko mi loto. Eje mo k kele gba buredi lo fe eyi ti ile ise abayomi bread ti an ko fun wa kin to pe alejo wa wole eje mu olorin yi wole eyin oko ati yawo e mo mai ti sun oro to wa lale yi oro to se pataki ni oro ti ran wa leti wi pe ka jo ranti ibi ati jo bere ka mo gbagbe ka mo je ki ori o pe ka mo si ire gbagbe o olodum mo se ni kokan wa lasi ire won leni to ba ngbagbe ore ni won pe lasi ire oro yi ki wa se oro ore ojo ra won a fin wira won ni e mo ti je fara mi o po

E ṣeun gbogbo ẹyin ti en te atejise gbogbo e patapata ni mori o. Ẹyin te n pe wa a ri gbogbo e naa. Afa Marufu loke elu. Afa Marufu loke elu. E mo ṣeun ẹkọ anawo si wa. Àwọn olólùfẹ́ ètò yìí ni ojú òní tìyín. Mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá bàbá tẹ̀ lè ṣe kẹ́ ẹ mọ́ gbádùn ètò yìí lálálẹ́ ọjọ́ Monday. Bàbá ọmọ Táyọ̀ ẹ̀ka alẹ́ yìí sà. Bàbá bíbí ire. Grandpa pọ̀ sí. Ẹ ṣeun o. Baba Lekiti. Baba baba olojo bi. Ayo. Ayo mide. Eka le dadi. E kan so ori ki bi won ti mo ki ilu ti yin ni. Ti odo awon ayo le so fun mi. Elesore okese. Am elesore okese. And so on and so forth. Eje n bo si abala elekeje. Labala elekeje. Kini ti a fe gbe yewo lale yi. Gege mo se n so fun yin pe alejo wa. Won ma ti wa nkale. Nta si mo gbe yewo lale yi. Onti ati re lori ni jo kan nigba kan laipe yi na ni. Ipe wa po ebe po won ni nta nta re lori kadakun ka tan yebe yebe won ni bo ba ri be ko si yonu o nte ba nfe nla wa na nfe o tumo si wi pe e kanju on pele o fe bo so gbogba won ni mo kanju po njo ni mo ni ko ri be ai wa na ye dada loni bo ti je pe ni tooto ko si iwe pataki kan ti won ko si bi kan to je iwe ti won buwolu lagbaye fun bibori idanwo ninu igbeyawo. Igbeyawo si je ile eko ti won ki koko se idanwo fun ni ki won to fun ni iwe eri re. Abi eyin te se igbeyawo ti won ni ki baba wa towo bowe ki iyawo towo bowe sabuke ti an fun yin iwe eri ni idanwo wo le se to tumo si pe certificate before exam en loro gbeyawo ko si bi won ti se ru e ko si le eko kankan ti won ti koko fun yan certificate iwe eri ko to di pe o keko yo ba ti tun bo won ni ile oko ile eko ni be na lo je fokunrin na bo ba ti ibobirin gbe ma da soro loko laya ko le yi oni awon ona to po la le mu irin ajo ife rorun awon ona to po la le mu igbeyawo rorun lara re loro ta tun se agbeyewo re lale yi atun gbeyewo eko ni o sugbon yo wa feju juta teyin wa lo alejo wa lale yi na ni arabirin Esther Oluwole emi ati won lajo ma takoto oro lale yi ama won foro pupo si won lenu won foro pupo si won lenu gan ni to si je wi pe ale yi o je bi igba ta fe fi ipile oro lele ti o ba fi wa dijo mejo mo mo ko opolopo yin na o ti fi atejise ntin sele lowo e fi ranse esi mo pe bomi lasiri leto yi ntin sele la ma ngbeyewo lati le je ko da opolopo ti gbagbo pe igbeyawo ta won ti buru jai ko le gbo mo ko le gba mo o ti baje o ti ke o ti ra o ti sin din ko sin din je be badani waye ba nbe loke ko sin ti o latun se igbagbo ti wa nu alejo wa ni arabirin Esther Oluwole
mo toro gafara lo ko won tori pe elele ibo ni an ibo mo wonu yoruba pupo amo emi wa yin lati ma ba yin bo mi yoruba lu dada e ku kale.